0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9:01.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ngan para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa naging babasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan para pangisdang liba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang hairap pag uuma. Kundi in ang mga kwalipan pikadong ang pwede magparehistro ing kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usang parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha iyo lugar ng araw han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinahanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseson pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
5: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
5: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
1: Pero ano nga ba ang crop rotation?
5: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
1: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
5: At ano ang pakinabang?
1: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
5: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
1: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
5: Kaya, mga magsasaka,
1: huwag puro iisa.
5: Magpalit ng pananim.
1: Iikot ang pananim.
5: Aalagaan ang lupa.
1: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
5: Simpleng pagpapalit ng pananim.
1: Malaking tulong sa bukirin.
5: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music. Music Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DJX 500.
2: Para sa malusog na tayo,
3: DJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500!
4: Ang TTX 500, ito ay may Mamortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya
3: na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
4: Alagaan ang iyong atay!
3: Mag-TTX 500!
4: Araw-araw,
3: TTX 500! Mabibili sa mga butika.
2: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

Direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity.

0: 1119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
1: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Madalas na pag-ihi,
3: paglabo ng mga mata
2: at mamamanhid ng mga paa.
3: Baka
2: may diabetes ka na,
3: mag DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
3: at the sugarcane extract
2: na may pinakamataas ng ORAC value
3: na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
3: DTX 500.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Napakayanala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayanala!
1: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayanala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklarolahin mga isyo.
0: Napakayanala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Panindugan karasika sa nakathan panahon daraan mga balita. Paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista, panindugan!
3: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: FM Radio! The Vibes!
4: Ang lupet!

0: nakaka-vibes ngayong umaga, alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: Jam Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
3: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila.
4: Pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
5: Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtalakay at paghimay sa mga isyu sa bansa. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po, si Carlo Flores.
6: Carlo, welcome back!
5: Hello!
6: Ayan, kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gakad.
7: May safety net. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako po si Zandro Ochona. Lahat ng yan dito lang sa
8: With Due Respect!
7: Oy, mga marami tayo ngayon.
9: Richard Haydaria.
10: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
9: Carlo Flores.
5: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
9: Cleve Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buong...
9: Dino De Leon.
12: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
9: No? Sabrina Gaka.
13: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
9: At Jessica Persia.
14: So dapat pala, siya lang ang pwedeng mak...
9: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect.
5: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang survey kung saan lumalabas na mayorya ang pabor sa naibalik ni VP Sara Duterte ang mahigit 73 million pesos na confidential fund. Ganito rin ba ang pananaw ng ating mga kababayan?
6: Good question.

0: survey results? Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
1: Okay! Simulan natin ang talakayan sa survey ng Momentum Research. Nasa na kaya yung founder ng Momentum Research?
2: Kayo na ba yan?
1: Kaya na ba yan?
3: Kaya na ba yan?
1: Professor Cliff daw eh. Wala man dito.
2: Sino yung Cliff na yan?
1: Hindi ko rin alam. Baka pag pumasok, maaalala natin.
2: Ay, maaalala natin yan.
1: Kung saan 64% ng respondents ang sumasang ayon sa kautusan ng Commission on Audit na ibalik ng Office of the Vice President ang 73 million pesos na confidential funds na na-disallow dahil sa iba't ibang paglabag.
3: Kaya nga, Carlo, lumabas sa survey na karamihan ng mga respondent na gustong ipabalik ang pondo ay galing sa Gen Z at Millennials. 24% naman ang tumutol habang halos 9% ang hindi sigurado.
4: Tama ka, Ina, pinagtibay ng COA noong Abril ang desisyong ibalik ng opisina ni VP Sara ang ginastos sa pondo noong 2022. Bukod pa ito sa 375 million pesos na confidential funds na ipinababalik dahil walang naisumiting documentary evidence. Sa inyong palagay, may basihan ba ang desisyon ng COA? O, yun ang tanong, di ba?
3: Oh, diba? Meron na.
4: May basihan ba? O, attorneys, dalawang attorneys yung kasama natin ngayong araw.
5: Para yung first question pa lang, ginigisan nyo na.
2: Sige, go ahead, attorney.
5: So first of all, yung survey ng Momentum Research, that's very important because we need to know, kailangan natin malaman yung pulso ng publiko. However, ito nga, hindi ito usapin ng whether or not gusto ito ng taong bayan. Ang usapin dito, kung sinabi ba ng COA na kailangan nang ibalik ni VP Sara yung perang yon. And true enough, sinabi naman talaga ng COA na kailangan niya na ibalik yon. So, well, kung may basihan man ang COA, I believe yes, because hindi...
6: Tutang kami pagtanghali, boss.
7: May coffee.
8: Try this! Coffee ko brown. Saktong tifla ng kape, milk, at brown sugar. Kaya sarap, pampa-up!
9: Coffee ko brown. Saktong tifla na may sarap, pampa-up.
8: Coffee ko brown. Sarap, pampa-up!
5: Kung ano-ano pa, may...
10: Pagong.
5: Pagong. Mm-hmm. Diba? So, ang dilim, pusa. So, ito, basically, series of ano to events to. So, I think may basihan talaga si COA.
4: Oo. Ikaw, Kagawa Joey.
11: Ako, hindi ako naniniwala na mayroong mga taong pangalan nila. Belat, Pagong, Andilim. Mm. Ano pa ba yung mga ibang pangalan? May mga katawa-tawa pa eh, di ba? May Pusa, Pampano. So,
12: meron pa ng name ng senators eh.
11: May name pa ng senators, di ba? So for me, klaro lang naman yun. Walang ganong mga tao. At walang, may lumabas pa ngayon na may nabigyan na patay na. 10 more than a decade ago, and bata na 1-year-old, 3-year-old. Anong mabibigay na information ng 1-year-old? Mama, papa, gugu, gaga. So, for me personally, may mali. So, dapat sundin natin yung sinasabi ng COA.
4: Ayun na nga. Pat bukod pa dyan, may sinasabi yung PSA. Ang PSA na nga rin na nagsabi na kung hindi patay, walang ganon, walang records ng marriage, ng birth certificate, at ng death certificate. What else can you say, Attorney Hez?
13: Well, one more thing to add to, just to add to what they said, napaka-suspicious lang ng mga pangalan na to because, one, seryosong usapan to eh. This is involving confidential funds which are being paid for the attainment or getting information regarding national security. Tapos, it's just so weird na gamit na gandang mga pangalan, mga Pagong, Jokno, ano pa ba, mga Mary Grace Piatos. Mm-hmm. And seryosong usapan kasi ito. Tapos, I want to use a term, pero wag. Ginawang kalokohan yung mga pangalan. Yes, yes.
4: Okay.
1: So, pagka sinabing ibalik ang pera, ibig sabihin tapos na ang usapan dito, no? Tapos na ang investigasyon, kailangan ng, napatunayan na ng COA na talagang hindi karapat-dapat yung magamit. And sino dapat na magbabalik nito?
5: Mm-hmm. Well, basically, it's not the office that will return it. Mm-hmm. So, dapat yung mga taong sangkot, they will need to find ways para mabalik yung pera. Mm-hmm. Whether kunin nila ulit doon sa mga informants or magiging out of pocket talaga ito. I mean, that's how it is eh. That's part of your responsibility as a public official. Mm-hmm. Na dapat siguraduhin mo na lahat ng perang ibinibigay sa'yo, you disburse it properly. Mm-hmm. And that comes with accountability na pag ma-misuse ito, pag mawala ito, ikaw yung magbabayad. Kasi ang pangit naman na nag-misuse ka, tapos yung mismong office ang magbabayad. So, hindi po ganun yun.
1: Oh, kasi yung pondo ng opisina ay nakalaan yan, na naka-budget yan, di ba? Pera yan ng taong bayan. So, dapat, technically, kung nagastos na yan, ilumabas na sa pondo yan ng opisinang yon. So, masasabi natin na kapag ganyan, ay pagkatian ng mga taong involved dun sa proseso, maaari bang, normal bang,

0: hingilin o singilin ito sa head of office o yung head of ng opisina na yon?
1: Well, definitely. Tinitingnan kasi dito, especially for confidential funds, tinatanong natin sino ba ang accountable officers. Meron lang tatlong accountable officers pagdating sa JMC. And that is the head of office, the SDO, yung special disbursement officer, at saka yung accountant, kumbaga the finance officer. So basically, ang sisingilin ni COA, not the other staff, but these three people only.
0: Anong consequence naman, attorney, kapag hindi nila maibalik yung pera na yun?
1: Yeah, maybe. Basically, pwede itong this can be a ground for a criminal case. Kanyari, a criminal case of plunder. Pwede rin siya mag-ground for administrative na proceedings. Mm-hmm. Pwede silang tanggalan ng karapatan na mag-serve sa public official or mag-serve sa civil service natin or sa gobyerno. So there are a lot of repercussions.
2: Mm-hmm. Actually, yun ang tanong, Carlo at Ina. Eh dahil nga, diba, meron ng yung grave threats umuusad na sa QCRTC. Mm-hmm. Ang tanong ngayon, ito bang pag-usbong nitong mga ebidensyang natatalakay sa impeachment court tulad nga yung notice of disallowance at pinababalik ng COA sa Office of the Vice President, ito kaya ay pwedeng gamiting ebidensya kapag nagkaroon na ng criminal case, yung kaso sa labas ng impeachment court, si VP Sara Duterte? Attorney Hez.
3: Well, I would say that this can be used as evidence, but right now, ayoko muna pangunahan kung anong magiging decision po ng mga proper authorities dito. Mm-hmm. But this is definitely strong evidence that can be used against her in the filing of a criminal case.
1: Attorney, ako wala naman. I think si Attorney Hez kasi is beholden to his position as spokesperson. Yeah. Ako wala naman. Mas malaya ako. I'm ordinary citizen.
2: Wala tayong babayin ng 30,000.
1: Nakakasap judicial.
2: Sige, go.
1: Tama si Attorney Hez daw. Pwede siyang gamitin because yung proceeding naman natin sa impeachment, although it's tinatawag na sui generis, diba, Attorney? Na kumbaga, it's a different proceeding, pero may tinatawag din tayo, Attorney, I know you'll agree with me, na judicial notice. Mm-hmm. Basically, our courts can take notice of proceedings outside of the judiciary. Just as long as pagdating ng ebidensya or pag-present ng prosecution sa kaso na criminal, ipipresent niya din yung mga ebidensyang ito.
2: Ayun, yun pala yung...
0: Pero
2: abangan natin.
0: Ang interesting dito ay may pattern of behavior. Kasi pinababalik yung 73 million. Mm-hmm. Meron din 375 million, if I'm not mistaken, na pinapabalik din. So may repetitive pattern, mm-hmm, no? At makita natin na pagka ito makita natin, ito lang yung kagawian sa opisina ng Vice President, parang nakakapagtaka kung ito yung kagawian, makaka-apekto ba itong nangyari to outside o dun sa impeachment proceedings na taking place right now?
1: Yeah, maybe Hez can say it's about the impeachment. So.
3: I would say that it would.
4: Sa new and improved Copico Blanca na nakaka-good vibes, mapapasayaw ka!
5: Sabay-sabay tayo! Sabay-sabay! Copico Blanca!
4: Creamy ang sarap ng good vibes para ready for the day sa Copico Blanca!
1: Naman akong ganun eh.
0: Pero kasi, logically speaking, bilang isang layperson, prepares lang naman pieces of evidence yung tinitin,
1: yes,
0: diba?
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, kung true siya, kung true na sinabi na ng COA na dapat ibalik mo yung pera, ibig sabihin, may maling paggamit.
1: Mm-hmm.
0: So, diba, kung ang logic natin, talagang kaduda-duda na kang...
1: Mm-hmm. Yeah. Sa batas naman, may tinatawag tayo na, diba, lagi nilang sinasabi, presumption of innocence yan kasi may due process tayo. Pero kasi pagdating sa mga government officials, and sa pagnanakaw sa kabayan ng bayan, may tawag tayo na presumption of malversation.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin nun that a public official that is accused of malversation o maling paggamit ng pondo ng bayan ay presumably ginawa niya talaga yon.
3: In fact, nakalagay pa nga sa JM Joint Circular 2015-01 na meron po dong presumption of misuse or misappropriation,
1: yes, mm-hmm,
3: pag meron pong nilabag ang accountable officer.
1: Mm-hmm. Yes.
2: Ito, lumabas na sa survey na dapat nag-a-agree yung karamihan sa mga Pilipino na dapat ngang ibalik. Ano, nag-a-agree sila. Mayroon na rin na mga kautusan ng COA na ibalik. Kagawa, Joey, bakit kaya sa tingin mo nahihirapan pang ibalik? Bakit ayaw pa ibalik ang Office of the Vice President? Ibalik. Babalik sa kanila.
6: Actually, may binulong silang dalawa eh. Scam mastermind daw. Ayun o, yun din ang tanong ko as an ordinary citizen. Bakit hindi pa ibalik ang pera? Diba? Walang resibo na tunay na nagamit eh. Pwede ko bang sabihin yung binulong niya? Scam mastermind?
1: Wala kami binulong sa'yo.
0: Siyempre, hindi naman pwedeng kami lang ang magabulungan dito. Maaaring kayo makisali sa untaan, mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM. Radyo Patrol 630. At syempre, pabasahin namin yung mga opinion at komento sa segment na Take It at Wala Leave It.
7: Pero may Take It or Leave It pa rin. Just so you know, at sa ating pagbabalik, kasama pa rin ang ating mga special guests, pag-uusapan natin ang issue hinggil sa voting threshold sa impeachment trial. Dito lang yan sa...
8: With due respect!
2: O, diba?
9: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect. Just asking ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
9: Buong bansa updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide.
11: Hello, live na tayo.
9: Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
12: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
9: Available din ng live sa YouTube at Facebook. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta sa PRTV Manila Channel 31.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
9: Dahil hindi tumitigil ang balita,
10: umakyat sa anim ang
9: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad na sa PRTV. Hey! Sorry na lang sa
7: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas.
13: On FMR, it's 1:46.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
15: ACS!
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Impeachment, sa mga dumaang impeachment proceedings, sa magkakaroon ng Amici Curie o mga friends na court, na parang humingi ng opinion, no? Ano bang, baka pwede natin paliwanag pala sa mga kasama natin na tagapakinig. Sige, Attorney Jess.
4: So ito po, ang Amici Curie po, which literally translates to, it's Latin for friends of the court. Mm-hmm. So basically, kung familiar po kayo sa show na, ano po ito, family, who wants to be a millionaire, mm-hmm. Para po siyang call a friend.
5: Call a friend. Oh.
4: Yes. Okay. Literally, friend of the court. Papatawag po ng impeachment court, in this case, mm-hmm. itong mga Amici Curie, itong mga legal luminaries, these former Supreme Court justices, to give their opinion on how to apply, to interpret and apply the law, which is in this case, the two-thirds voting threshold.
3: Mm-hmm. Akala ko yung isang legal luminary nakakulong eh. Ay, iba pala yun.
6: Iba yun. Pero ang tanong nga dito sa mga kasama nating attorney, at syempre kay Kagawa Joey na rin, gaano kahalaga na pag-desisyonan ito ng mismong impeachment court kung pwede naman tumakbo sa Korte Suprema at hayaan na lang ang Korte Suprema to interpret kung ano'y nakalagay sa konstitusyon. Ang nakalagay kasi sa konstitusyon, pagdating doon sa punto ng impeachment, ay kinakailangan na bumoto ng two-thirds of all the senators, period. Ganun na kaagad yung walang nakalagay na yung two-thirds ba ay 16. So doon nagkakaroon ng mga katanungan. Bakit kailangan ang impeachment court ang mag-settle nito kung pwede naman ngang sa Korte Suprema na ang magdidesisyon?
4: Well, masasabi ko lang po dito ay kami po sa prosecution, whatever the impeachment court decides, the prosecution will respect it. Mm-hmm. But with respect to your question, I would say importante siya. Yeah.
7: Mm-hmm. Sige, ako na magsasalita pa.
8: Tapos yung bawal mo sa akin. Sasabihin mo sa akin.
7: Kasi wala. Ako na lang sa akin. So, ganito po. Sa Article 11 naman po ng Constitution, klaro naman po na nakalagay doon that the Senate has the sole authority and jurisdiction. And the Congress, basically, both lower house and the upper house have the sole jurisdiction when it comes to impeachment. So, that includes the promulgation of their own rules when it comes to impeachment. In fact, you have the Senate rules on impeachment, diba? So, that can be part of those rules, no? Mm-hmm. So, klaro naman yun that is within, kasi procedural to eh. Mm-hmm. We're talking about a procedure that can be decided upon by the court, by the impeachment.
3: As an impeachment. So, diba ang pinag-uusapan dito, yung dalawang bagay, no? Kung ano yung two-thirds threshold at kung ano yung number, kung saan nakabase yung two-thirds na yon. Mm-hmm. So, makabalang po isang panig na nagsasabi na dapat 24, mm-hmm. Two-thirds of 24. Isa naman ay nagsasabi na dapat two-thirds ng mga taong nandun.
4: Yes.
3: So, yun yung, kumbaga, never din nangyari, no? Sa kasaysayan ng impeachment ng kasaysayan ng Pilipinas na may puganting senador, mm-hmm. naka-medical leave, at may mga naka-PA.
6: Nakasuhan, no?
3: Diba? So, yes.
4: If I may add, if you actually take a look into Article 11, mm-hmm. it is preceded by this phrase na every senator judge, I'm paraphrasing here, mm-hmm. pero you can just check. Every senator judge who sits as a senator judge must be under oath or affirmation. We should take note that three of the missing senators from the impeachment proceedings have not taken their oath or affirmation. Mm-hmm. Kasi one is on the run, at yung pangalawa, dalawa sa kanila, nakakulong.
6: Nakasumpa.
5: So, bilang senator judge.
3: Mm-hmm. Paano yung isang nakasumpa na nagkukrosant ngayon sa France?
7: Well, ito yung...
8: May sakit. Long problem.
7: Wala lang magsasalita.
4: Yes.
7: Part of the rule kasi, di ba, sa sub judice, bawal mong pag-usapan yung mga senator judge. Ako nang bahala.
8: Parang yung bawal mo rin yung sabihin na sa lawyer.
7: Pero ganda po yun. We are following the Abellino versus Cuenco na case sometime early 90s.
6: 1949.
7: Yeah, early 1900s, basically 1949. So we're following that kasi sinabi doon, if a senator or if a lawmaker is outside the coercive power of the Senate, then basically dapat hindi siya counted. counted sa quorum or sa mga botohan. So ganito po yun, when you say coercive power, kasi po yung Senate, si Senate President, pwede niya pong utusan si Senate, si Sergeant at Arms, na hulihin at ipa-attend ng isang senator kung kulang ang quorum, tapos walang justifiable reason kung bakit siya absent. So, yun po yung tinatawag na coercive power. Kung hindi kayang gawin yun ng Senado because nasa ibang bansa or nas nakakulong, then basically, dapat hindi sila counted.
6: Oo, pero ang tanong nga dyan, Attorney Reyes at Attorney Hess at kay Kagawa Joey, laman din kasi nung 1949 decision, itong Avellino versus Cuenco, na may dissenting opinion doon ng isa sa mga justices, sinasabi na dapat nga hindi natin pinapakialaman ng to kasi legislative itong kanilang ginagawa dito yung kanilang legislative agenda, yung kanilang paggawa ng batas ay hindi dapat pinapakialaman ng hudikatura dahil ito'y iginawad ng konstitusyon sa kapangyarihan ng Senado.
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kagabi ng alas 9, Sabado, September 12, 643. Ulitin ko, 643.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
6: Meron kayang posibilidad na hindi rin nakialam ang Korte Suprema sa usaping ito kung kaya't pa pinag-uusapan din nila sa court, sa mismong impeachment court kung paano sila boboto at kung ilan yung sinasabing two-thirds vote.
7: Ito naman ay Supreme Court na yung pinag-uusapan, so baka ibulong ko na rin.
8: So, ako na magsasalita dito.
7: Kasi officer sa court.
8: Ako na magsasalita lang ako bilang ordinaryong Pilipino. If the tables were turned, di ba? Si BBM naman ini-impeach. At nag-absent ang SB 11 plus 12. SB 11 plus 1. Or basta SB 11. Ihingin din naman nila bakit yung mga yan pwedeng bumoto. I'm sure, mga DDS, hihingin nyo rin to na bakit pwedeng bumoto yung mga yan, wala yan dito. So, basically, for me, dapat nga, it's a separate governing body. And kung hindi ka nag-oath, wala ka doon, eh hindi ka dapat yata maging mahistrado ng impeachment trial. Unfair naman yun. Kasi kung binaligtad natin yan, Madam VP Sara at mga DDS, I'm sure, at hindi nyo rin po gugustuhin na yung mga nag-absent ay makakaboto.
3: At saka nakakapagtaka din sa usapin ng pananagutan, eh, paano nalang kung there's a possibility na talaga hindi makompleto ang Senado. So kung ano, wala nalang pwedeng ma-impeach kung sakaling less than 16 nalang ang nakaupong Senado.
5: Oh.
3: Ano nalang, di ba parang mas mataas na prinsipyo ang pananagutan eh. Kaya nga impeachment is one of the highest forms of accountability na nakasaad sa konstitusyon. Diba kung magiging technical tayo, may mga tao nga hindi makaupo bilang mga senator judges, hindi nga makapanumpa, hindi nga natin alam kung nasaan, eh bakit kasama sila sa bilang para husgahan ng para panagutin ang isang mataas na opisyal. Kaya nakapagtaka lang eh.
6: Kaya nga ang tanong doon, ibig ba sabihin dahil kulang sa bilang ng mga senador, eh mawawala na yung kapangyarihan ng Senado na magdesisyon sa isang impeachment trial.
7: I'll go back to your earlier question, Sir Sandro, to relate it. I think, number one, there's a principle of separation of powers.
3: Mm-hmm.
7: Lalo naman yun sa Constitution. And gaya nga na sinabi natin kanina, the sole authority for impeachment lies with the legislative, no? So, hindi pwedeng mag-encroach basta-basta si Supreme Court, not unless may gross unconstitutionality and there was grave abuse of discretion. So, those are clear parameters. So, dapat din, Supreme Court should be careful. The court will be very careful.
3: With due respect to the
7: Supreme Court. I think the court will be very careful in handling this particular issue.
3: Right.
7: Hindi sila basta-basta mangingi alam sa authority ng Senate. So, basically, iwi-weigh yan ng Supreme Court.
3: Oh, last na siguro bago tayo mag... Sige, Ina, go ahead.
5: Pabalik ko lang din sa part kasi na kung ang mga senador mo, pumipili naman sila ng side.
3: Mm-hmm.
5: Ba? Diba? Kahit na ina-assume natin dapat impartial sila, alam natin may mga senador na pumili na ng side.
3: Mm-hmm.
5: So, sa ganitong pagkakataon, kung nakapili sila ng side, pwede nilang gamitin talagang strategy yung pag-disengage doon sa buong proseso ng impeachment and then claim their right to be counted as a senator judge.
3: Mm-hmm.
5: Tapos dito magfo-fall apart yung buong impeachment process. Sa akin, yung question doon ay more than, ito ba yung tamang bilang? Ang question ay, asan ang ethics ng ating mga senador? At nasan yung ethics ng mga tao na nagpapaikot ng ganitong klase ng mga tanong in public to question the ability of the impeachment court to make a decision kung in a way hino-hostage sila ng mga senador nang nakapili ng side para mag-fail yung proseso?
3: Mm-hmm. Eh, kaya ang tanong ko doon eh, kaya yun sa mahalagang tanong ko doon ay, kung sakaling magdesisyon ng impeachment court na baba yung threshold at magkaroon sila ng conviction, pagpalagay natin hypothetically nagkaroon ng conviction, pwede bang iakyat pa sa Supreme Court dahil hindi sinunod na may issue siya on constitutionality?
7: Yeah. Well, definitely.
8: Ang dami niyong binubulong kanina.
7: Definitely, pwede siyang iakyat sa Supreme Court. I mean, even the presiding officer himself said na if may tanong kayo or if you don't agree with my 16 na threshold when he pronounced it during his opening statement, then basically you can go to the court. I will not stop you. We will not stop you from questioning it before the courts.
6: Malalaman natin yung kasagutan dyan at iba pang mga punto de vista kaugnay niyan kapag humarap na nga yung amici curiae na inimbitahan, lalo na't kasi ipinator na no yung provision na yan ng ating konstitusyon sa konstitusyon sa US na nagsasabi na all members present. Pero bakit yung pagdating sa konstitusyon natin nawala? So alamin natin yan dun pag in-invite na yung framers ng 1987 konstitusyon at mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema. Pero for now, time out muna dahil sa aming pagbabalik, samahan niyo po kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
10: With Due Respect!
3: Lalo na pang due respect
11: ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
4: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
3: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng Himpilang ito.
5: The time now on FMR. It's 2:02.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis mga butika.
9: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
4: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
9: Pero ano nga ba ang crop rotation?
4: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
9: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
4: At ano ang pakinabang?
9: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
4: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
9: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
4: Kaya, mga magsasaka,
9: huwag puro iisa.
4: Magpalit ng pananim.
9: Iikot ang pananim.
4: Aalagaan ang lupa.
9: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
4: Simpleng pagpapalit ng pananim.
9: Malaking tulong sa Bukirin.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: Dami nga eh.
12: Tapos, hindi ko makain si Attorney His.
11: Ay, sorry.
12: Pakisama.
13: Pahiya.
12: Oh, habang nag-uusap tayo, kwentuhan lang tayo tungkol sa France.
13: Diba? Oh, pero di ba nga, napabalita na nasa France nga sila. Dahil hindi ko lang bak, si Leandro Leviste, excited na excited mag-session. No, walang session.
12: Mm-hmm.
13: Sabi niya, hindi ako mapakali kasi nabubore ako. Wala akong ginagawa. Mm-hmm. Ngayon naman na meron tayong session. At budget pang pinag-uusapan.
14: Bakit? Kasi yung mommy niya, si with due respect to Senator Lauren Legarda, eh, andun daw nursing a lung problem. So nagtataka ako, napaka-timing naman na pumunta din siya ng France with the mom. Kung baka inaalagaan niya, nurse ba siya?
12: At saka, baka kailangan ng ano, Piper, kung ano man yung kailangan na gawin. Baka rin naman, di ba? May medical procedure.
14: At saka ang question ko din, known ba ang France for these medical procedures?
13: Yes. Mm-hmm.
14: Known ba sila for their healthcare? Parang ganun. So bakit kailangan pumunta ng France?
15: Baka konon treatment. Mm-hmm. Facial treatment.
12: Facial
15: treatment.
12: Pero ano,
16: malita ko sa France, di ba bed bugs yung problem?
12: Tsaka mga pickpockets.
16: Kasi daw, masyado nang mainit.
12: Tsaka pickpockets sa ilalim ng ano, Eiffel Tower.
13: Nasa France, di ba, allegedly?
12: Si Zaldi Corrin.
16: Isa pa yun.
13: Hindi natin alam kung bakit pupunta si Ombudsman at si DILG Secretary sa France. Nagtataka din ako, kung gusto mo silang hulin, ba't mo kailangan i-announce? Ako nagtataka lang ako. Oo. Para ititimbre mo, napapunta na ako dyan.
16: See you later.
13: Ako na kayo. Oh, diba? So, curious lang ako.
12: Ano?
16: Meet tayo.
13: Diba? Kung may kailangan ka i-file, eh, meron naman tayong mga representatives. But di ko, what do I know? Hindi naman ako ombudsman.
14: May Interpol din.
13: May Interpol. May mga kapamaraan na. So, baka gusto lang din mag-cross-hat. Hindi ko alam.
12: Bakit nga hindi na nga lang kasi kasuhan? Tapos pag nakasuhan at kailangan na nilang paharapin sa korte, pwede namang ibigay yung kaso, di ba, sa Interpol, yung kopya ng kaso, para nga mapapauwi.
13: Sabi nga ng isang nawawala ding senador na flight is an indication of
14: guilt. But we also have to be fair, no? Kasi once you file kasi a criminal case before the courts, kailangan din makuha yung jurisdiction over the person.
13: Mm-hmm.
14: So kung wala sila sa bansa, basically, hindi makukuha yung jurisdiction over the person. Mm-hmm. That's why, una talaga na kailangan pauwiin muna sila bago ma-file yung kaso.
15: So are you saying na tumakbo sila para hindi sila makasuhan?
14: Naging host ka na rin dito. Giligisa mo na rin ako.
13: Sorry. Oo, tsaka excited din po kaming bayaran niyo po yung danyos na ipinato sa inyo ng DOE. So, uwi na po kayo ha. Welcome po. Abangan sa aming pagbabalik, alamin kung sino. 1 minute, lunukin ko lang. Kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
17: With Your Respect!
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
20: May

0: sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Mga nakalusugan, sino po sila?
2: Pwede na rice coffee.
1: Nagkasampo kayo?
2: Anawan Ocampo po.
1: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Apo, matagal na po.
1: Nung kayo po umiinom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
1: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng ano, ng rice coffee po sa ano po, blood sugar po.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Spokesperson, Attorney Hez Montalan.
6: Oh, maayong hapon sa inyong tanan. Ako naman po si Attorney Reyes Del Rosario. Ako naman po ay hindi abogado. Ako po si Kagawa Joey.
7: What's up mga oma at mga sob? Ako naman po si Carlo Flores. Isa din maging malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta tulad ng dati. At siguro dahil wala si Dino at si Cleve, mukhang matutuloy ang hiling natin na quick comments lang sasabihin sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong maki-join. Share your thoughts sa ating live stream, sa ating DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang
8: Magic Ruleta!
9: Nanggal si Cleve at saka si
10: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
7: Okay, yung mga guests natin, could please do the honors.
9: Okay. Go, Roleta!
7: Go! Kapatid na Cayetano. Oh, balita ko bumalik
11: din. Senator
7: Judges, no? Si Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano na
11: kamusta main... na siya?
7: Oh, yun na nga maganda. Kinamusta kaya siya sa ano? Sa E-Gates?
9: Feeling ko kinamusta naman siya ng netizens. Nag-viral yung pag-alis nila, di ba?
7: Di ba, syempre, nagkaroon ng mga haka-haka sa mga tao kung bakit biglang umalis.
9: Oo nga.
7: Di naman long weekend ng pandemic yung magkapatid. At sabay pala talaga silang lumipad, no?
9: Baka naman nag-vacation lang.
7: Ay, pwede naman. Baka nag-Hyrox na naman si Senpio. Nag-padel. Hindi ko alam.
9: Actually, wala nga rin silang statement pareho no, kung bakit. Meron ba?
7: Nag-statement na lang sila nung nakalanding na sila, no? Yeah. Kaninang halos madaling araw yata o ating gabi.
12: Pala sila.
9: Pero sa kabilang banda, Attorney Reyes, huwag na si Attorney Hess.
7: Wala po tayong pang-abot.
9: Si Attorney Reyes, sa tingin niya, may pagbabawal ba na lumabas sila ng bansa o talagang okay lang din naman?
13: Wala naman pagbabawal talaga. They can leave us, they please, pero... kasi ang rule sa Senate is, hindi ka magpapaalam kung ito ay personal na travel. Mm-hmm. Magpapaalam ka lang if it's connected to your official function as senator, kasi gagamit ka ng pondo ng Senate. Parang ganun yung sinabi ni Senator Wynne Gatchalian. Pero po, ang sinasabi natin dito, kayo po ay public officials. So, dapat po, lahat ng mga travel ninyo, basically, dapat po, sinasabi niyo sa bayan, huwag niyo po kaming ipahula kung anong gagawin niyo sa Singapore. Kasi po, at the end of the day, kailangan niyo pong gawin yung trabaho niyo dito sa Pilipinas at hindi sa Singapore. Hindi naman po tayo work from home ngayon. So, yun po yung sinasabi natin. Kung ikaw ay isang public official, I think it's part of your responsibility to inform the public kung saan ka papunta. Hindi yung manghuhula pa kami. And ang masasabi ko lang sa kanila, welcome home.
7: Mm-hmm. Welcome home. Di ba, para sa ating mga pangkaraniwang mga nilalang na lumilipad, medyo may kabaka pag nasaon ka ng ano, sa immigration, di ba? Kung ma-offload ka pa o hindi. Buti pala sila, hindi nila kailangan ng travel authority, no? Bigla lang sila makakalipad ng ganun.
13: At saka, one more thing lang, no? I just hope na, with due respect to Senator Pia Cayetano, kasi sinabi niya, bakit ba nagiging national issue yung pag-alis namin? Ganun na ba kami ka-importante? Yes po, ganun po kayo ka-importante. Kaya po, sinasabi nga po namin, hindi po kasalanan ng taong bayan na tanungin kung saan kayo nagpunta. Dapat po responsibilidad niyo yun na sabihin niyo kung ba't kayo umalis.
12: Sana din po nag-FB live na din po kayo.
11: Namiss
12: po namin, diba? Bakit po kayo umalis ng bigla.
11: Pokemon cards.
9: May Pokemon cards.
7: Huwag niyo kasi simulan sa Pokemon cards. Sige lang, mag-roulette na tayo.
11: Mag-roulette. Ay, ay isa pa to.
7: Ito yung sana lumabas na ulit, no? Excited na akong makita si Senator Bato de la Rosa na na-jackpotan ng ating ruleta this afternoon.
11: Kamot ulo siya sa picture niya sa ruleta.
9: Ayun nga, di ba? Nakakatawa yung nung nauso yung mga senador na ginawang Pokemon cards. Diba siya yung Geodude?
7: Oo. Kakaya naman kay Geodude, oo.
13: Tipol-litipol.
7: Oo. Dahil lang napabalita si Senator Bato de la Rosa, bukod sa nawawala siya, nasabi ni DILG Secretary John McRimulya na meron silang kinakausap ng mga ibang makapangyarihang mga nilalang dito sa Pilipinas dahil sila daw allegedly ang nagtatago kay Senator Bato de la Rosa.
13: Would involve ako, body bags.
11: Yeah, doon ako nagulat eh. Yung idea na actually, kapag hindi maayos ang kung anumang negosasyon na nangyayari, meron daw pwedeng mamatay. Mm-hmm. Sa akin, bakit aabot sa ganun?
7: Tsaka bakit yung
11: papahanan? Senator ka, bakit may mamabaday dahil sa'yo?
7: Tsaka, di ba, bakit, nagtataka naman ako eh, nasa nakapangyarihan naman ng pamahalaan, di ba, meron ngang monopoly of violence ang Estado. At parang tayo pa yung nakikiusap na ipatupad yung mga patakaran natin at mga batas natin. So, bilang sa isang pugating senador katulad ni Senator Bato de la Rosa. So, nakakapagtaka lang na bakit mag-negotiate pa tayo para i-inform sa isang valid na warrant ng International Criminal Court.
9: Ibig bang sabihin may kinatatakutan ng gobyerno? Parang ganun yung
7: namunan. Yun nga, di ba, na kailangan makiusap pa para pasensya naman. Pwede po ba namin siyang hulihin? Kasi po meron siyang valid na warrant para nakakaya naman po sa inyo.
11: Mawalang galang na po.
13: At saka ina-announce kasi ni DILG Secretary Remulya na alam na namin kung nasan ka. Di malamang si Senator Bato, lilipat na naman ng lugar yon. Kasi winharningan na naman eh. O, alam na namin kung nasan ka. Alam na po namin kung saan ang lokasyon ni Senator Bato de la Rosa. Di malamang lilipat na naman. Hindi nyo na naman alam.
7: Unless biglang eksena na naman sa itself. Pagpakita na naman na I am a Senator of this Republic. Tapos maganda pa sa exit na naman.
9: Yung mga simbolismo pala yun ng hustisya sa ating bansa. Yung pagtakbo niya doon sa hagdanan.
7: Diba?
9: Diba?
7: O yung pagtakbo niya sa hustisya kasi binahabol siya ng mga operatiba ng NBI na para nagpatintero sila sa Senado.
11: Filipino games pala ang tema. Nag-uhuli kay Senator Bato de la Rosa.
9: Ironical, Ina at Carlo, na ano na nga yung sinabi niya na ang flight
7: is an indication of guilt.
9: Nasaan siya ngayon?
7: Senator Bato de la Rosa.
11: In the Philippines naman ata.
7: 10 years yun na po binabalahura ang due process sa Pilipinas mula nang inimplement niyo madugong blood war. Drug war. No? Ngayon, binabalahura niyo pa rin ang sistema at justice system nito sa Pilipinas. Magpapakita ka lang kapag gusto mo, pero kapag ayaw mo nang maging mapanagot sa mga pinagagawa mo, ay bigla ka na lang mawawala. Buti pa si Geodude, pag binato yung Pokeball, biglang lalabas. Ikaw po, nasa na po kayo?
13: Make my day.
9: Make my day. Oh, Rolita.
13: Rolita.
9: Rolita.
11: Oy!
7: Puro nawawala.
9: Ano ba na kailangan natin yung chartered flight? Kasya kaya sila?
11: Mayroong stops ang chartered.
13: Mukhang pwede na mag-comment si Atty. Ines kay Liliana.
7: Kay Congressman
13: Leviste. Congressman
14: Leviste. Congressman Leviste. Can I call you bro? Sige, Cong Leviste. Huwag mo na pong paubutin sana na umuwi si na papuntahin niya po doon si Ombudsman Remulya at si DILG Secretary Remulya para to what they say is to lay in the ground dirt for your arrest. At least pumunta po sa na kayo dito para to give yourselves up. Para as a public official, you're accountable po for the actions that you have done in public office and even outside it. So please come back here po to respect the due process and the laws of our country.
9: You. Mm-hmm. Anything to add?
13: Solar boy far from home. Uwi na po kayo. Wag na po kayo mag-announce ng walang pasok. Hindi niyo po yung trabaho. At nami-miss ko na din po yung mga post niyo na ano ba yan? Ba't may CND? Bakit wala pang session? Ngayon po may session, may budget, wala po kayo. Maliban sa ina-announce yung walang pasok, kayo rin po, with due respect, Congressman Leandro Divise, ay hindi pumapasok. Yun lang po.
11: Ayun. At saka balita ko, itong si Congressman Leviste. So si Senator Loren may excuse, may sakit. At nagpaalam, magpapa-check up ako. Si Congressman Leviste, walang sinabi. In fact, tinahanap siya ng House leadership. At sabi, baka nga makasuhan sa Ethics Committee si Cong Leviste. Kasi nag-absent, tapos iniwan yung Congress. nagtatrabaho yung Congress para maipasa yung budget, siya nawawala.
7: Hinalal po kayo ng inyong distrito para i-represent sila sa Kamara at kasalukuyan pong dinidinig ang budget kung saan gagamitin na pondo ng pamahalaan next year. Wala po kayo para ipagtanggol o irepresenta ang inyong distrito. Baka nagsha-shopping na naman po kayo ng mga tinirhan ni Rizal dyan, ha?
11: Mm-hmm.
7: Sensya
11: mm-hmm.
7: na lang. Pumuhi na po kayo, trabaho po tayo.
13: At saka habang nasa France sila, no, Leandro Levisa became 3 billion richer.
11: Mm-hmm.
13: Kasi diba dinivulge niya yung assets niya doon sa isang company, sa isang kumpanya na naman. So, yun nga lang din po, ang tanong lang din po natin kay Representative Leandro Leviste, ano po bang ginagawa niyo sa France? Number one, baka nga kasi nagba-basketball training si Rep. Leviste. At pangalawa po, may plano pa po ba kayong bumalik ng Pilipinas?
15: Mahirap mag-comment sa Facebook niya eh. Puro English eh.
11: Aha.
15: Mahirap magtanong eh. Puro English, mahirap.
16: Gusto mo lang ako eh.
15: Oh, parang ako lang yung nagtatagalog dun sa ano eh, comment section niya. Uwi na po kayo.
7: Oh, tsaka excited na po yung DOE. Bayaran niya na po yung fine niyo para po may konti tayong pangtulong sa mahal na kuryente. At dahil dyan, go Roleta!
11: Go Roleta!
1: Go Roleta!
16: Sino kaya susunod? Ay!
7: Natamaan ang ating ruleta si VP Sara Duterte at ang kanyang ginreet ng happy birthday si Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram, sabi ni VP Sara.
13: Sir Ram. Birthday, happy birthday sa president natin, si BBM. Birthday ngayon ni President BBM din. Eh.
7: Happy birthday! Birthday. Birthday.
16: Pero, so, excuse na si Attorney Hez dito.
15: Bulong mo na lang ulit.
13: Ako ulit.
7: Wait, di ba natin ko ang kaso sinampa ni VP Sara against kay Ramil Madriaga, di ba, for lack of sufficient evidence.
13: So basically ang kinaso naman kasi ni VP Sara ay perjury, no? So which tell us na parang kailangan mong i-prove na nagsinungaling talaga siya under oath, and ito yung hindi na prove ng kampo ni VP Sara. So yun, essentially sinasabi ng korte dito that there is reason to believe na nagsasabi ng totoo si Ramil Madriaga because of dismissing this case na nagsasabi na nagsisinungaling siya. So the Supreme Court is not saying tama, totoo lahat. Pero what the Supreme Court, what the courts are saying is that hindi napatunayan na nagsisinungaling siya.
7: Pero ang isang perjurious na gawain ay pumirma ka sa isang dokumento na nag-authorize ka na sinasabi mo, pininindigan ko na itong pinipirmahan kong, let's say, for the sake of example lang, liquidation ng isang confidential fund. Tapos sinabi mo, sa aking nalalaman, tama at accurate ang aking nire-report. Yun po yung halimbawa ng isang perjurious activity, no? Tapos pinabalik sa'yo ng COA, di ba parang perjury din? Ako lang, ha, bilang layperson. Ay, hindi ko natatanungin si attorney.
15: Baka may gusto ka ulit sabihin, attorney.
16: Kasi parang si Attorney Hez pwedeng mag-comment ano kay Ramil Madriaga. I believe, attorney, hindi na siya isasalang, tama ba? O isasalang pa rin siya?
17: Well, I don't want to go too much po into trial strategy, but as he's listed as one of our witnesses. Mm-hmm. Whether or not isasalang namin siya as a witness or if we will reserve him as a witness in the future, abangan lang po natin.
16: Abangan.
13: Pero ako may sigurado ako, Attorney Hez, kasi baka hindi mo rin masabi, but sure ako si Senator Trillanes will be facing the witness stand soon.
17: Maybe.
13: Sinabi rin yun ni Kong Paolo Ortega basically na there's a possibility, tama naman, there's a possibility that Senator Trillanes will face the ano.
16: Wow. O paano?
15: Exciting.
7: So, at least nadugtungan na natuldukan na yung issue ng isang kaso na hinabla against kay Ramil Madriaga. Pero naka-PH siya ngayon for a different case, hindi ba?
16: Oo, ng human trafficking and kidnapping dahil nga doon naman sa ikinaso sa kanya ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Tama, no? Hindi kami kakamali kung yun yung kanyang kaso. So, yun.
7: Sabi ni Siyo, wala si Dino tsaka si Keith. Parang nabilis ang ruleta.
16: Oh, sino kaya yan?
13: Oh.
7: Oy.
16: Oy.
7: Puro magkakamag-anak ang lumabas ngayong ruleta. Magkapatid na rin Julia, si Ombudsman Boying at si DILG Secretary John Vic Remulla. Na nagsabi ng kanilang mga plano. Doon lang talaga ako medyo naku-curious. Bagay ba ito ng overarching strategy na sasabihin namin kung saan kami pupunta?
12: Bago namin gawin, natin
11: in-welcome party.
16: Tsaka pag hindi na sila nagtatrabaho sa France, baka meron silang pwedeng ibang activities. Baka may masasuggest kayo.
12: Hindi pa ako siguro nakakapunta ng France. Pero yun nga, marami namang regions kung saan na pwede nilang ikutan for wine, for champagne,
16: for
12: cognac, gusto nila, hindi ko alam. Pero, I mean, gusto naman natin na magtabumpay yung dalawa, no, DIG Secretary at si Ombudsman, because gusto naman natin na mahalaga naman yung sino pa ang responsibilidad nila, lalo na si Ombudsman Boying, na panagutin ng mga tiwaling official based dun sa mga evidence na makakalap nila. Pero yun nga, nagtataka lang ako, personal curiosity, ba kailangan po natin i-announce sa taong sa buong mundo na pupuntahan po namin kayo para po ba malaman nila na makapag-prepare sila, welcome niyo po kami pagdating namin, hindi ko rin maintindihan.
16: Parang so, ano, no? Parang yung ganyang strategy, parang lapit na me, ligo na you.
12: Parang hindi yata pagsasabi after yung conversation at...
16: Iba ganun yan?
12: Eh, hindi ko alam eh. Pero alam ko, inaabangan. Hindi na rin yata nag-a-anon si DILG Secretary Rimulya nung walang pasok ko, hindi, no?
11: Wala na sa
12: kanya.
18: Si Leandro Libisio na yung gumagawa ngayon.
12: There was a time na si Secretary John Vick yung nag-a-announce nung suspended yung mga klase.
16: Tapos yung ano... ano yun? Besh, ganun
12: oh, reply. Oo, yung approach niya na parang na nagkakandakuyat na yung mga estudyante at yung mga guro kung may pasok o wala. Kaya announce niya lang na parang kwentuhan lang ng hapon. So,
11: Parang minsan nakakalimutan yung DILG secretary siya dati.
12: Oh, diba?
11: Pero mukha naman ngayon tandang-tanda niya yung role niya.
12: Oh, so,
11: at marami tayong ginagawa mula sa DILG, pati ombudsman, you know?
16: Diba?
11: So, to be fair...
16: Fairness, ha?
11: Maayos ang trabaho. Sana itong, ano ba to, Euro trip? Trip to France?
12: Pasalubong na lang po.
11: Pasalubong
12: sa okay.
11: Shape ng mag-inang, Legarda, Levista.
16: Okay. Tsaka sana,
12: sana po may mauwi kayo pa. Pasalubong nyo na po sa amin, sinadaldi ko.
18: Sana,
12: yung dalawa. Oh, so
18: hindi po kami magtatampo kung mag-charter kayo ng
12: plane. Pasalubongin pa po namin kayo. Okay.
19: Tsaka sana, isama na nila si Harry Roque.
12: Kasi
19: miss na nila siguro ang Pilipinas.
12: Oh, para makunin maluwag naman yata yung eroplano.
11: Repatriation flight pala
16: ito. Baon ng humba papunta doon.
12: Baka biglang yung magpakita si Harry Roque doon sa humba.
16: Oo, pag may humba.
12: Okay, sige, tignan natin. Meron pa bang lalabas sa mating ruleta?
16: Go! Sino kaya yan?
18: Ako pa yung nasagit niya.
16: Oo. Teka, wala ito kanina.
18: Hindi ko nakita yan.
12: Sabihin mo sana.
11: Ipakilala.
19: Pero, ano po ha? Hindi po kami nagtatago.
18: Hindi po kami nagtatago. Andito lang po. Andito lang po.
12: Si Attorney Rex, Attorney Hens, at si Kagawa Joey. Kilala kayo at medyo kilala kayo sa social media ngayon dahil may bake ng iba't ibang mga opinion na nakakatukos sa impeachment trial. Siguro simula ko lang kay Attorney Hess. Kamusta ang feeling na medyo responsibilidad mo bilang maging tagapagsalita at the same time may responsibility na yung sub judice rule? Paano yung binabalansin ngayon yung ganyang pag-communicate sa public? Kasi ang impeachment ay hindi lang siya legal, isa siyang political. So laban din siya ng diwa at ng sa loobin ng mamamayang Pilipino. So how do you communicate that?
17: Well, just to be clear, hindi po ako covered ng sub judice rule. Kasi hindi po ako naanon. I didn't make my entry of appearance before the Senate impeachment court.
12: Mm-hmm.
17: But the thing is, I have to balance what I say, what I relate to the public, kung ano po nangyayari sa trial, tapos, syempre, kailangan po respeto rin po kung ano po yung gusto ni presiding officer Jesus Cudero in the Senate impeachment court. But as to your question, bagong salin lang po ako. As in, deputy spokesperson, I was just appointed as deputy spokesperson. And my responsibility right now is to laymanize things. I would say that I'm a public legal explainer. Kumbaga, kasi hindi naman po natin ma-deny na napaka-technical po at napaka-komplikado po ng mga nangyayari dito sa impeachment trial na to.
12: Mm-hmm.
17: At I'm trying to do my best po to explain it in such a way na kahit sino man po, from superman po yan, o kaya ordinary empleyado, to let's say boss sa isang kumpanya, na ma-explain ko po na ayos para lahat po nakakaintindi kung ano nangyayari dito. Kasi sobra importante po na kailangan po sumabay-bayan to ng taong bayan.
16: Yun. Ito si Kagawa Joey.
12: Oo nga, Kagawa Joey.
11: Yes, Kagawa Joey.
16: Ano nangyari sa Facebook page po?
18: Kakamustahin ko lang po ang mga kaibigan natin sa Meta, sa California. Mark Zuckerberg, hello po sa inyo. Hindi po ako nag-impersonate. Ito po ako.
12: Ayun ba yung i-insinabi?
18: Impersonation, yes. By allegedly a certain
15: Moreno Lorente. So,
19: hello, Moreno.
15: Moreno nga eh. So, anyway, so for me personally, ako yung tigasabi ng mga hindi nila pwedeng sabihin. Tulad nung, syempre they have to...
17: So you're the spokesperson of the spokesperson.
15: The spokesperson.
19: Mouthpiece of the mouthpiece.
15: Yeah, as much as possible, I try to laymanize or at least... Right. Kasi sobrang ano eh, sobrang ano rin nung technical ng impeachment. I mean, marami nang nasasabi na hindi namin naintindihan, hindi namin napapanood ng...
20: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte result ng alas 2 ng hapon, Linggo, September 13, 431. Ulitin ko, 431.
21: The time now on FMR. It's 2:30.
22: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS!
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
26: May

0: viewers of mga nasa live stream kanina nasa 1.3k viewers.
1: Oh, 1.7.
2: Hello po sa inyong lahat.
1: Almost 2,000 viewers. Yes. O, yan nga, sagutin ka muna.
0: Wala tuloy sumagot.
2: I will speak for them. Our private life is not for public consumption.
3: The spokesperson of the spokesperson.
4: At dahil nagsalita na at pagpagsalita ng ating mga guests, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial.
5: Bukas.
4: Dito lang yan sa
6: With Your Respect!

0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
1: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
2: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
1: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
3: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
4: Ang daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online. Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
5: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
6: Traumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
3: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
7: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
5: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
4: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
8: Pero ipupakita naman natin yan.
4: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang informasyon.
9: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
10: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
3: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila na tamang informasyon.
11: Ako si Naomi Tiburcio.
12: Ako si Justin Ignacio.
13: Ako si Restoraler.
14: Ako po si JM Pineda.
15: Patuloy na magbabalita para sa bansa.

0: So with due respect, kasama pa rin po ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan po natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial bukas. Tatalakayin na kasi ng House Prosecution Team ang Article 2 o yung sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Tatlong testigo ang hiniling na ipasabtina, kabilang na si retired Sandigan Presiding Justice Amparo Cabotahetang, Attorney Karen Batu ng Ombudsman, at Gerardo Del Rosario ng Security and Exchange Commission.
1: Tetestigo ang dating hukom sa mekanismo sa pagtalakay ng hindi maipaliwanag na yaman habang tutukuyin ng opisyal ng Ombudsman ang mga record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Pinag-aaralan din ng prosecution na ipatawag bilang hostile witness ang Mr. ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio.
2: Nauna lang tinapos ng prosekusyon ang presentasyon ng mga testigo sa Article 1 na may kinaugnay sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidence of funds ng OVP at DepEd. Kaya naman ang tanong ng bayan, sapat na ba ang pagtalakay sa issue ng confidential funds at dapat nang umusad sa iba pang articles of impeachment? Sasagutin natin yan dito lang sa
3: Balat Sibuyas!
4: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: Oh, ayun. Yun nga. Diba? Yes, your explainer moment, Attorney Hess.
2: Article 2.
0: Article 2. Pero sinong ano ba? Sino sa mga public at private prosecutors yung nakatoka dito?

0: I don't want to go muna. Ito na naman sabi ko, abangan nyo na lang po bukas, manood po tayo ng impeachment trial.
1: Kasi pero ako takeaway ko lang dun sa articles on confidential funds, eh, para lang silang nagme-merry-go-round. Yung mga testigo na sinasabi ng iba na, oy, hindi ko alam yan kasi dapat si Colonel Lachica lang may alam. O sinabi ng isang disbursing officer na hindi ko alam kasi nagtiwala na ako. Nakakadismaya lang na parang yung mga public officials natin na tatasan ng mga sahod at kaya natin sila nilagay sa mga posisyon na yun. Para siguraduhin na maayos ang paggamit ng pondo ng taong bayan, sila pa mismo nagsasabi na hindi, tiwala lang ako sa kanya, kaya in-okay ko na eh, kaya in-approve ko na eh. Doon lang ako medyo na-disappoint na even sa mataas na antas ng gobyerno, sa office ng Vice President at Secretary of Education, nangyayari yung mga ganyang klaseng mga anomalous na, tama ba, nabasihan na lang ay tiwala na lang. No, pagdating sa pondo ng bayan, okay na yun, tiwala naman ako sa iyo, o hindi ko na inalam, o pirma mo na. So doon lang ako medyo na-dismaya bilang isang taxpayer at mamamayang Pilipino.
2: Yun nga.
3: Natin, tama ba? Kasi ang nawawalang confidential funds, ang question dyan, saan napunta yung pera? Mm-hmm. So ngayon may opportunity tayong i-check, mapupunta ba yun sa SALN?
1: Di ba lumabas na yung SALN?
2: Na zero cash on hand.
3: Zero
2: cash on hand.
3: Mahiwating ka. O, bakit ba yung logic?
1: Tama, no? Nung nasa House of Representatives, nagsalita ang AMLAC na merong mga 6.9 billion pesos worth ng transactions na lumabas-pasok doon sa account ni VP Sara at ng kanyang may bahay na si Attorney Manasseh Scarpio.
2: Oo.
1: No, so ang depensa nila ay hindi ibig sabihin 6.9 billion pesos ang laman ng account. Pero 'di ba nakakapagtaka, sino Pilipino po ba sa balat ng mundong ito na to ay may regular na transaction na umaabot ng 6.9 billion pesos. Ako nakapagtaka lang din ah.
4: At ibabangga yan doon sa SALN.
1: Na
4: daw siyang cash ng ilang taon.
2: Zero.
4: Wow.
2: Zero cash.
4: Labas ka tayo ng wallet natin dito.
1: Tingnan natin. Dito kapag kami 20 pesos ka sa bulsa, mas mayaman ka pa sa Vice President.
2: Exactly.
1: Ang depensa nila ay nasa others daw yun. No?
3: So, others?
1: Eh di ba si CJ Corona ay na-impeach? Sana dito pahagi ng restrictions nyo. Noong 2012, si CJ Corona ay na-impeach dahil meron siyang hindi na ilagay na maayos sa kanyang salin. So, kung gagamitin nating basis yun na pamantayan, eh parang may similarities ba yung salin ni VP Sara at CJ Corona?
5: So very much similar, no? Kasi yung CJ Corona is the non-declaration of his foreign accounts, no? Ang kay VP Sara nga, actually, mas grabe yun, eh. Because hindi siya nag-declare ng account at all. Diba? Even the local accounts were not declared. Kasi nakalagay naman doon, cash on hand or cash in bank.
1: Mm-hmm.
5: Or cash deposits mo. Sinabi niya, zero daw for several years. Which will tell us na mag-question talaga, may tinatago niya ba yung pera niya? Tama yung kanina kay Miss Ina na parang ibabangga natin yun. For example, kung may inflow siya nung period na to, ito ba yung period din na nagkaroon ng problema sa confidential funds?
1: Mm-hmm.
5: Tapos titignan yung bank statements niya because mawi-wave yung bank secrecy law essentially because it's impeachment. Tapos titignan yung SALN. Tapos after ng SALN, titignan naman sa tax records, diniklara mo ba yun sa taxes mo?
1: Mm-hmm.
5: So, ang kagandahan sa Article 2 ng impeachment, we're looking at mostly documents.
1: Mm-hmm.
5: Na magpapatunay talaga, and these are the actual acts of the Vice President herself. Hindi na to acts ng staff niya. So, she can't blame anyone but herself already.
1: Dahil ang ITRA final mismo ng isang
5: exactly.
1: Individual.
3: Ano daw kung abogado niya yung nag-file? Charat.
1: Naku. Pero di ba, even sa mga
4: pero siya yung pumirma eh.
1: Pipirma ka pa din ng inyong income tax return.
5: And these documents are sworn under oath. The SALN was sworn under oath. So, ibig sabihin, kung ma-prove na sinungaling siya, baka siya pa yung makasuhan ng perjury.
2: Aray mo.
5: Aray
1: mo. Balikan natin yung sa 6.9 billion pesos, no? At i-try kong i-connect dun sa usapin ng SALN.
3: Mm-hmm.
1: Parang kung meron kang transaction, 6.9 billion pesos, ilang tao kaya sa buong Pilipinas may transaction ng 6.9 billion?
2: Ako.
1: Parang very... wala siguro sa isang kamay ko. Pero yun, pero siya, even the likes of the mga taipan at mga nasa top 10 ng mataas na network, hindi naman siguro individuals yan, eh, di ba? Hindi papasok sa personal account mo, kundi sa account ng iyong mga negosyo.
2: Tama.
1: So, di ba? So, ibig sabihin, kung may transaction yun, di ba dapat magre-reflect din yun at one point? Sa,
2: tama.
1: Sino nagbabayad sa'yo ng bilyon at papasok sa account mo?
4: At saan nang galing yung pera?
1: Yun na nga.
4: Dahil nga, magkano lang ba yung sweldo ng isang vice-presidente?
1: Hmm.
4: Magkano lang ba yung sweldo ng isang mayor kung siya yung naging mayor ng Davao City?
1: Oh, so hindi ito na ba lalabas yung BIR box? Sa Article 2 na ba lalabas? Or surprise ulit?
4: Anong,
2: ayun, ang BIR box.
0: Wait. Susuno!
1: So, abangan yan bukas, no? Kung sakali ipapatawag. Pero tama, di ba? Kasi yun lang naman na magpapatunay ng magbabangga dun sa sal-in mo, kundi yung filing mo din. Tapos, pero pag yatang isa, no? Parang meron yatang pag-aari si VP Sara sa isang kumpanya to the form of shares na hindi rin yata na-declare sa sal-in.
5: Which supposedly is not allowed under the law. Kasi kung vice president ka, you're restricted to hold any interest in any company.
4: So, dapat pala nag-divest siya, tama, no? Yun yung naririnig natin sa ibang mga politiko na kapag nanalo si... Goodbye!

0: Cafe, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Lahat ng pagmamayari ng husband at lahat ng pagmamayari ng wife ipagsasaba about marriage.
5: Oh, okay. Eh pero may tanong nga si Congressman Benny Abante.
6: Mm. Ano yung tanong, Congressman Benny Abante?
5: Sila pa ba?
6: Sa parang
5: parang may gustong sabihin si Joe.
7: No comment. Pag bumalik yung account ko, sasabihin ko.
6: Ayun. Nakikiusap mo kami.
8: Pero question, pwede bang mag-testify ang asawa against sa asawa niya in this particular case? Kasi di ba finofloat ko magiging hostile witness?
4: Well, under our rules on our revised rules on evidence, there's just such a thing as spousal immunity or rather spousal privilege. Mm-hmm. Ang spousal privilege ay bawal maging testigo ang isang husband or wife against the other, except when it comes to a civil or a criminal case filed against the other. And in this case po kasi, pwede po namin technically ipasabina si Maneses RP po, yung husband ni VP. Pero pagdating niya sa witness stand, he has to take the witness stand. Pero when we propound questions to him that may madehado ang kanyang asawa, pwede niyang i-invoke yung immunity yun. But that very fact itself, if he invokes that may be very damaging.
8: Kasi may sinasabi na usapin nito ng income, di ba?
4: Yes.
8: So magta-touch nito yung income ni hindi naman public official si Mr. Carpio, di ba? So pwede niyang isasabihin na dapat may privacy yan. So bakit sa usapin ng impeachment, mapipierce niya yung privacy, yung hangganan ng privacy na yun sa pagtalakay ng pag-surface ng katotohanan?
9: Well, basically, as what we've established, impeachment is sui generis, no? Mm-hmm. So basically, lahat naman ng rules of court, suppletory siya doon sa rules ng impeachment. And what we're saying is, itong mga rules na on data privacy, on bank secrecy, meron itong mga exceptions.
8: Mm-hmm.
9: And karamihan sa kanila, kabilang yung exception ng impeachment. And if the public interest requires so. So I think this is a highly publicized a public interest case.
10: Mm-hmm. Ayun. Ang dami pa lang dapat abangan.
5: Exciting part na pala to.
9: Bloodbath. Ito na yung bloodbath.
8: Magpapakita na kaya? Anong fearless forecast mo?
5: Yung actually yung tanong ni Attorney Reyes. Okay, Attorney Reyes ko na yun. Hindi ba mas mainam na sa puntong ito na humarap na si VP Sara? Lalo't simula't hindi pa siya humaharap. Ito ba hindi ba pwedeng siya na yung tumistigo for herself para ipagtanggol din yung kanyang sarili?
9: Well, ako, I'm looking at this from a political perspective. Nakita naman natin kung paano magsalita si VP Sara Duterte. And I think it's part of their Duterte brand na sobrang tactless nila. They say whatever they want to say. And I understand the part of the defense na ayaw nila ipresenta si VP Sara because, yun nga, she might say things that will incriminate herself. Baka dahil sa pagharap niya, matatapos yung kaso and mananalo yung prosecution. So, yun lang din yung sa atin. Pero again, let's remind then also the defense na kung wala talaga, if you're confident really na walang tinatago si VP Sara Duterte, if you're confident that you will be able to defend her in court kahit anumang sabihin niya, but hindi nyo nalang ipresenta? Because you also have to remember na pagdating po sa akusado ng impeachment, the impeachable officer, you cannot require her really to go to the witness stand and say things against herself. Pero ang ginawa ito ni CJ Corona dati voluntarily, yun din yung pakiusap natin kay VP Sara para matapos ang lahat ng to, humarap na po kayo sa impeachment court.
10: Correct. At sana VP Sara, hindi lang smartphones ng inyong followers ang haharapin nyo. At ito na nga.
5: Sa nag-beach pa. Picture.
8: Yun yung natatakot para sa buhay niya.
9: I don't feel safe by the beach.
10: Oh, wow. Sana maging safe din si VP Sara in her mind. At sa ating pagbabalik, babasahin namin ang inyong opinion sa ating talakayan ngayong araw. Dito lang yan sa
11: With Jupiter!
8: Case,
2: bawat issue dapat malinaw sa lahat.
1: bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
3: And that's our democratic right.
1: Kasama si Attorney Jess Falses.
3: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
1: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
5: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Sama si Maan Makapagal.
5: Yes, leaders.
1: At Sandro Ochona.
12: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Sorry na lang sa
13: tatamaan. Oh, yes, here! Ito pa rin po ang disrespect sa samang Team Pinas. Ngayon naman, babasahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan. At syempre, bilang mga judges, magdidesisyon kami if we will either
14: take it or leave it!
5: Nawala si Cleve.
13: Nawala na naman si...
1: Or Cleve it!
10: Cleve.
5: Oy!
13: Balita, sana maganda yung US Open.
5: Pero napansin ko nung nanood kayo, lot-lot.
13: Ayun na lang yung pinagdedebatihan pa lang. Kasi kami ng live na talo po si Alex Riala. So, pinagdedebatihan po namin kung sino po ang may balance.
5: At or wag na kayo manood. Dito na lang kayo.
13: Kaya nga. Oy, bakit po kayo naawal? Pumasok na lang.
5: Oy, sinuunan natin mula kay C. Maltz. Oy, number one, ano, commenter pa natin.
13: Hello!
5: Ay, number one. Ayan, if Inday is a true government servant, she will return the disallowed funds. She must respect COA. Kung hindi niya irerespeto ang desisyon, she cannot expect that we will respect her as a VP. Ano, take it or leave it.
13: Consensus ang ating mga guests. Quick comments, bakit take it?
9: Well, basically, totoo naman eh.
13: Biglang nang gisa, sorry.
9: ang confidential funds po ay tao ng, pera ng bayan. So, kailangan, they have to be accountable for it.
13: Tama. Yung, paano niyo babalik kayo, wala siyang, paano niyo babalik kayo, zero yung cash niya?
7: Oh. Ayun lang.
13: Curious lang.
10: Nagastos na.
15: May I just add?
10: Sige.
16: Of course.
15: Kasi ano, what do you call this? Lahat ng panpunan, testigo namin, lahat ng dokumento, lalo na pagdating sa ano, dito sa confidential funds article na to, everything, all the fingers, all the supposed fingers, lead to her, point to her. So, siya lang makaka-explain na lahat.
13: Tsaka kung gusto po mag-presidente ng Pilipinas, hindi siyempre dapat ikaw muna na papasimuno sa pagsunod sa batas.
5: Umpisahan mo na.
10: Correct.
5: Okay.
10: Note, meron tayong comment from unidentified mind. Diba? Very matalinhaga ang ating handle.
5: Yung profile, photo niya.
10: Dapat lang, sabi niya. Sabi niya, unidentified mind. Dapat lang ibaba kasi kahit anong gawin ng korte, kung kulang silang mga senator judges, dapat ibaba din ang threshold.
5: Take it or leave it.
9: Nahirapan siya.
15: Pwede ba?
13: Excuse.
7: Ako, take it.
5: Take it.
13: Take it din.
5: Take it tayo.
13: Diba? Eh, tama nga naman. Diba? Mm-hmm. Sorry na lang sa...
9: I think simple lang din po yan. Short lang. I think simple lang din po yan. Kasi paano ka magde-decide bilang isang judge kung hindi mo naman napakinggan ang buong impeachment proceeding? Dapat impartial ang judges. How can you be impartial if hindi ka naman nakinig sa impeachment proceeding?
13: Oh, tsaka ano kung ikaw yung pugante na senator judge?
10: Where review daw ng live stream?
13: Ay, wow.
9: Wala naman TV sa... Wala naman TV sa kulungan.
13: Diba?
7: Baka may phone. May phone ba sila?
9: Ayun lang. Hindi natin.
13: Ay! May nalalaman mo ba? Hindi namin alam.
9: Abangan sa account niya.
7: Pag bumalik ang account ko.
13: Okay, sabi ni Merlin Medel, sana maya naman ang opisyal na pinapasahod ng taong bayan na hindi nagtatrabaho, gaya ni Senator Loren at Kong Leandro. Take it or cleave it?
7: Cleave it ako.
13: Bakit?
5: You're right.
7: Cleave it ako.
13: Bakit nagawad, Joey?
5: Cleave it.
7: Ano lang yan eh. Nangako na nga sila, gusto pa ba natin tuparin nila yan?
10: Diba? Diba? So,
7: nakuha niya yung solar project na billion-billion at the age of 21, 22. tinalo pa ang pag-ghost project kasi yun, ghost electricity project, binenta niya na lang. Tapos yung mga bumili, yun na lang ang magtutuloy. Diba? Nakakalungkot. Sana po bumalik na kayo dito, harapin niyo yan. Because you said before that you're bored and you want higher office. So prove to us po na you are deserving of higher office. And pero wala, DDS na DDS.

0: Yes, eh. On brand.
1: Okay, next ito.
0: Office, so prove to us po na you are deserving of higher office. And pero wala eh, DDS na DDS.
1: Next ito.
2: Ay, ayoko nang basahin tong last comment.
1: Okay, kasi wala naman siya.
2: Absent naman eh. Sabi dito, Attorney Dino Singson De Leon. Miss you all! Kasi daming exclamation point.
1: Ay kasi nga, yung mga hindi na batchmates.
3: Tatanggapin ba natin?
2: Oo nga.
1: Hindi niya batchmates, pero mga taga-Lasal ay nandito. Anong batch nyo nga ulit?
4: 116.
1: Ayan, so 2016?
4: Yes.
1: Ikaw?
4: 117.
1: 2017.
3: Si Attorney Dino? Dino?
1: Kailan si Attorney Dino?
4: 110 at 1097.
1: Ah! 109 na pala siya.
2: First, o, paki-flash po.
1: Uy, si ano?
3: Thank you.
2: Maraming salamat, Anne. Thanks for this program. Miss Paul, especially Attorney Dino, continue to give info to our Filipinos what is true and lies about Duterte's claims and allegation to PBBM.
1: Yan.
2: Ipo siya ng 499.
4: Mag-aatian ba natin yung 500?
2: Nabayaran na po. Ako.
1: Bayad na tayo sa kinain na.
2: Okay, meron na tayong two winners. So, baka yung ano natin. I-disqualify na yung Attorney Dino Singson.
1: Dino.
2: Kung mismo kami pupunta ka dito.
1: Sinong gusto nyo? Sino bang gusto nyo?
4: I think yung sa COA.
1: Okay. Si Malds. Okay.
2: Si Malds. Okay.
1: Sino pa yung bibigyan natin ng mug? Sino pa? Unidentified mind siguro, no?
2: Mm-hmm. Oh, iba ba kahit anong gawin?
3: Iba ba ang threshold?
1: Oo.
2: Okay, sige. Oh, congratulations kay C. Malds tsaka unidentified mind. Nanalo ko yun ng with respect na mug na may autograph.
1: Oh, ito, na-miss mo to.
2: Oo nga, na-miss ko to. Dito na ito. Congrats sa ating mga napili. Alam nyo na naman sa pagbabalik natin dito sa Article 2 na. No? Magkakaroon na naman ng bagong issue ng Pilipinas. Mag-aaway-aaway na naman mga Pilipino. Magkakaroon na naman ng mga haka-haka. Huwag natin kakalimutan na talagang isang magandang bansa ang meron tayo. Pinapaalala ng Team Pinas sa pamamagitan ng video na ito kung bakit dapat Team Pinas tayo.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Oratio Imperata ad petendam pluviam. God, our loving Father, Creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise in temperatures, so that your people can engage in productive undertakings, and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open our eyes to the riches and beauty of your creation, and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation, so that we may always use them responsibly and protect them from abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us, for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon, ipagsangga lang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyo sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: ago. The time now on FMR. It's 3:16.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 3:31.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ako si Josepina Rejas. Senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibatiyon, ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani, doon naging siya ay alibyo. Doon ako akong ibati-ibati sa una, kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudiri.
5: TTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang ating 3-digit Lotto Swear 13 Zot kanina ng alas 2 ang hapon, Linggo, September 13. 431. Ulitin ko, 431.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba'y sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati at isa. FM Radio Update kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio,
3: favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ina-analyze namin up to dun sa fuel that was used.
2: Hirap pa rin mapasok ang cargo hold dahil sa lubog ito sa tubig. Kasamang nasunog doon ang apat na motorsiklo. Isang electric vehicle, van, cold storage van, at isang forklift. Titingnan din kung may mga tao sa loob ng sasakyan. Ayon naman sa Atienza Ferries, nasa 60 pamilya na na mga nasawian na bigyan ng tulong kabilang ang financial assistance, pagsagot sa transportasyon at tirahan sa Palawan at pagkain.
3: The company is doing our best ho, and sa pakikipagtulungan ho sa government authorities ho natin na maibigay ho yung what's due sa kanila and then yung hustisya ho na hinahanap po ng bawat isa. So rest assured ho sa mga family members ho na yung company ho is tutulong ho sa kanila and liable ho sa nangyari.
2: 20 pamilya na mga nawawala pang biktima ang dumating kanina umaga sa Coron mula sa Maynila, lula ng barko ng Atienza Inter-Island Ferries. Nasa 11 bahay ang natapos na makuna ng DNA sample ngayong araw, pero dahil hindi pa rin sila nakikilala ay sila ay pansamantalang inilibing sa ginawang temporary burial site sa San Nicolas Public Cemetery dito pa rin sa bayan ng Coron. Isang labi din na nakasitlid sa casket ang kasamang na-recover. Ito yung sanay iuuwi ng kanyang asawa. At gayon din isang aso na nasawi ang na-recover din kahapon. Sen.
4: So, Dennis, ano nabanggit mo na lumalawak, kumbaga yung area na hinahanapan o sinesearch ng mga otoridad. Ibig sabihin ba, nasuyod na talaga nila yung passenger area ng barko? Dahil sabi mo, parang cargo na lang yung nalalabi na hindi pa nakikita. Tama ba?
2: Yes, napasok na yung economy section, yung accommodation ng mga crew, at saka yung air condition room. Doon sa nakikita yung mga kumpol, yung mga bilang na mga nasawi. So yung cargo hold area, isa yun sa tinatarget na mapasok. Ang nagiging problema nga lang, magnahirapan sila dahil napakataas pa ng tubig. So yun ang sinisikap na maalis muna yung mga tubig para makita kung ano talaga yung sitwasyon doon at masimulan ang investigasyon, lalo't doon sinasabi na mga nakaligtas sa doon nila nakita na nagsimula yung apoy, Sen.
4: Okay, tapos yung isa pa, di ba, kailangan ng DNA para makilala lahat ng mga bangkay, mga labi. Lahat ba ay may mga claimant na ng mga pamilya?
2: Yung mga pamilya na mga naghahanap ay iniipon doon sa family holding area sa munisipyo nitong Coron, at doon sila binibriefing sa mga kung ano ang dapat gagawin. Sila ay isa sa ilalim din sa swab test na maaaring pagbasehan naman kung imamatch doon sa mga specimen na makukuha doon sa mga bangkay. At ang una magiging proseso, Sen, ay ipapakita muna, kukunan ng larawan yung mga bangkay na na-recover, at yun ay ipapakita sa mga kamag-anak. Kung ma-identify, ay doon sisimulan din ang pagkuha ng sample para ipagmasyo. Habang wala pa yung hindi pa malabas yung resulta ng DNA testing, ay ilalagak muna sila sa isang temporary burial site dito nga sa San Nicolas Public Cemetery.
4: At pahabol, Dennis, ano bang balita doon sa kapitan ng barko? Ang alam natin, isa yan sa nag-survive. Importante yung kanyang testimonya o kwento sa nangyari.
2: Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakausap, Sen, ng Philippine Coast Guard ang kapitan ng barko. Pero kinukumpirma ng Atienza Ferries Incorporated na itong kapitan ay nakaligtas base na rin sa salaysay na isa pang crew na kasama niya noong mailigtas sila. Pero hanggang ngayon ay sinasabing hindi pa rin nila malaman kung nasa saan nagpunta itong kapitan ng barko, Sen.
4: Wala naman nagsasabing nagtatago, Dennis.
2: Parang ganun ang lumalabas na nagtatago ngayon, kasi marami nagsasabi talaga na nakita nila ito na nakaligtas, at meron pang crew na nagsasabing kasama niya itong kapitan ng barko nang sila ay masagip na mga residente dito ng mga mangisa dito sa Coron, Sen.
4: Okay. Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, patay ang isang senior citizen habang walo ang sugatan matapos bumangga sa poste at tumagilid ang pampasaherong jeep sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa suspect na wala ng preno at kontrol ang sasakyan, pero giit ng ibang pasahero, matulin at balagbag magmaneho ang tsuper. Nagpapatrol, Francis Orso.
5: Nakatagilid at wasak na wasak ang malaking bahagi ng jeep matapos itong bumangga sa poste sa Rizal Avenue Extension, northbound lane, sakop ng Santa Cruz, Maynila, nitong Sabado. Sa 9 na sakay ng jeep, isa ang patay, 8 ang nasugatan. Sinawimpalan ang 65-anyos na babaeng pasahero matapos bumaon at tumagos sa katawan nito ang isang mahabang bakal.
6: Ayon po sa aming pag-iimbestiga at ang claim ng suspect natin na lalaki na taga Caloocan na wala ng preno at kontrol itong sasakyan na minamaneho niya. At nagresulta po ito ng pagkasawi ng isang senior citizen na babae. Base sa aming pag-iimbestiga, ibinangga ng driver sa bakal na poste ang kanyang sasakyan, sanhi kung bakit ito tumagilid.
5: Sabay ng trauma sa nangyari, nagdadalamhati ang matalik na kaibigan ng nasawi sa sinapit ng kaibigan. Magkasama sila sa jeep nang mangyari ang disgrasya at mabilis umano ang pagmamaneho ng tsuper.
7: Kung magta-traffic man po sa traffic light, basta-basta lang siya magbe-brake, hindi niya iniisip yung tao sa kanya. Dahil sabi ko nga kaya dun sa beshi ko, sabi ko, Roros, sabi ko, galang balik yung driver natin, sabi ko, ganun sa kanya. Wala naman sa isip namin yung mangyayari, ganun eh.
5: Paalala ng mga otoridad, tamang disiplina at sundin ang batas trapiko. I-double check ang kondisyon ng sasakyan at huwag maging kaskasero, lalo't buhay ang nakataya sakaling magkaaberya sa pagmamaneho.
8: Ingatan po natin ang buhay ng ating mga nakakasalalay sa atin. Ngayon din po, i-maintain yung sasakyan, ayusin yung kondisyon kung gagamitin at masumunod sa batas trafiko para makaiwas tayo sa anumang disgrasya.
5: Nasa kustodiya na ng Manila Police ang tsuper na mahaharap sa reklamang reckless imprudence resulting in homicide and multiple injuries and damage to property. Francis Orso, PBS-CBN News.
2: Pahirapan ang naging pagresponde sa sunog ng isang truck ng bumbero sa Makati City. Hindi makadaan ang truck ng bumbero dahil naka-double parking ang mga sasakyan. Ang resulta, nasagi ang isang kotse. Nagbabalik, Francis Orso.
5: Re-responde sa sunog ang mga tauhan ng Makati City Fire Department nang madaan ang kanilang mga truck sa kalsadang ito sa Barangay Bangkal mag-aalas 2:30 Sabado ng hapon. Makitid na ang daan pero lalong sumikip dahil sa mga naka-double park na sasakyan. Sinubukang dumaan ang unang fire truck pero nasagi nito ang isang itim na kotse sa kanan. Napaatras naman ang naka-convoy na truck ng bumbero. Naiulat na nasira ang gilid ng kotse dahil sa pangyayari. Pero giit ng Bureau of Fire Protection, dapat bigyang daan ang mga emergency response vehicles at paglabag din sa batas ang pagharang sa mga ito.
9: Ang any obstruction po sa fire suppression or any emergency response ay may ituturing na violation po sa ating Republic Act 9514 or yung Fire Code of the Philippines, at pinapaalalahanan lahat na pag once rumiresponde ang mga emergency vehicles natin ay magbigay daan para hindi ito magiging banta sa pampublikong kaligtasan. So tulad niyan, yung sunog ay mabilis po ito kumalat, kaya bawat segundo ay mahalaga.
5: Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang BFP sa Traffic Management Department ng Makati City at sa Land Transportation Office para sa investigasyon. Agad namang naglabas ng show cause order ang LTO sa driver at may-ari ng itim na kotse para magpaliwanag sa insidente sa September 18. Sinuspende na rin ng 90 araw ang lisensya ng driver at inalarma na ang sangkot na sasakyan habang iniimbestigahan ang nangyari. Sakaling mapatunayang nagkasala ang driver, babawiin na ng tuluyan ang kanyang lisensya. Francis Orso, PBS-CBN News.
2: Sugatan ang ilang sakay ng SUV at pickup na nagbanggaan sa P. Del Rosario Street at Junquera Street intersection sa Cebu City noong Miyerkules. Sa kuha ng CCTV, naka-stop signal ang lane ng northbound nang biglang nag-overtake ang SUV habang tumatawid naman ang pickup sa intersection. Sa tindi ng impact, tuluyang bumaligtad ang pickup truck. Sa investigasyon, ang SUV ay service vehicle ng Bureau of Fire Protection na nagmamadaling rumesponde sa isang sunog. Ligtas ang bumbero. Nagtamo naman ng sugat ang mga sakay ng SUV na agad dinala sa paggamutan. Nagkasundo ang dalawang panig at nangako ang BFP na sasagutin ang gastusin ng pagpapaayos ng mga napinsalang sasakyan. Sa bisperas ng makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections, nag-inspeksyon ang mga opisyal ng Commission on Elections sa kampo ng militar na magsisilbing canvassing center sa Cotabato City. Pinagpapaliwanag naman ng komisyon ang dating chairman nito na ngayon ay kumakandidato sa Bangsamoro dahil umano sa vote buying. At live mula sa Datong Udin, Sinsuat, nagpapatrol si Johnson Manapa Johnson. Sino itong dating chairman ng COMELEC at ano ang mood ng mga botante ngayon sa makasaysayang halalang ito?
10: Adrian, pinagpapaliwanag ng Commission on Elections ng COMELEC ang dating chairman nito na si Attorney Sheriff Abbas dahil sa umano'y issue ng vote buying na mariin naman na itinanggi ng dating opisyal at tinawag lamang niya na fake news. Kanina, nakausap din natin yung ilang mga residente na rehistradong botante ng Bangsamoro Region at ang sabi nila, handa na sila sa kanilang pagboto bukas, hindi lamang para sa mga kapatid nating Muslim kundi sa mga non-Christians at iba pang tribo sa Bangsamoro Region. Isang araw bago ang halalan sa BARM, hinimok ng simbahan ng mga residente ng Cotabato City na bumoto. Isa sa mga registered voter, ang 78-anyos na retiradong public school teacher na si Ananyeta. Sa higit 4 na dekada niya bilang guro, maraming beses na rin siyang nagsilbi sa halalan bilang electoral board member at regular ding botante. Pero mas espesyal anya ang botohan sa Lunes, lalo na't nasa 15-20% ang mga non-Muslim registered voters sa Bangsamoro Region.
11: Buta ako kasi privilege ko yun as a citizen to vote. Kung parliamentary man yan, or national election, or local election. Kasi bubuti kami dun sa may Christian sector.
10: Ang pamilya ng pulis na si Saed Manar, ipinasyal ang kanyang pamilya sa Grand Mosque na ito dito rin sa Cotabato. Hindi man siya makalalahok sa halalan dahil sa tawag ng tungkulin, ang misis niyang si Almina na ang magiging boss ng kanilang pamilya sa pagpili ng mga susunod nilang magiging leader.
12: Kasi po para din po sa ano sa kapayapaan ng lugar namin, kung sino yung gusto namin i-vote, kung sino yung karapat-dapat, kung sino yung gusto talaga namin, yun talaga po yung ano, boboto namin.
10: Muling tiniyak ng militar at pulisya ang mas mahigpit na seguridad sa rehiyon sa pagdaraos ng halalan. Sabi ng COMELEC,
13: maayos ang kalagayan ng buong Bangsamoro. Ngayon, magmula sa main office ng COMELEC at ibang regional offices, nandito kami lahat. At nandito rin po ang OPAPRO at mga iba pang FBI at iba pang law enforcement authority. So, ang ibig sabihin po na kaya mapanatili natin, Dr. Johnson, ang katahimikan. Sisiguraduhin namin na kayo ay makakapunta sa bawat presinto, makakaboto ng walang alinlangan sa bawat sa sarili nyo, at yung boto nyo ay sikreto at hindi malalaman ng kung sino.
10: Pinagpapaliwanag naman ng komisyon ang dati nitong chairman at isa sa mga kandidato sa Bangsamoro. Naglabas ng show cause order ang Committee on Kontrabigay ng COMELEC at binigyan si Abbas ng 24 na oras para sumagot sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Tinawag naman itong fake news at paninira ni Abbas. Dapat anyang idaan ang anumang bintang sa tamang proseso. Kaliwat ka ng fake news din ang nasita ng COMELEC habang papalapit ang mismong araw ng botohan.
13: Akala siguro nila hindi namin matitrace. Meron po kami threat monitoring center. Kaya nga po tayo, huwag tayong basta-basta maniniwala kaagad sa inilalabas nila sa mga social media. Mag-relay po tayo sa ating pong mga mainstream media, radio, diaryo, TV, sapagkat sila mismo nangangalap ng tunay na mga balita.
10: Lalo pang pinaigting ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang monitoring online laban sa fake news, misinformation at disinformation. babala ni CICC Executive Director Aboy Paraiso, matutukoy din nila ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at pananagutin ng mga ito gamit ang ebidensya. Tuluyan namang kinansela ng COMELEC ang registration na isang partido at kandidatura ng kinatawan nito sa Bangsamoro. Sa writ of execution ng komisyon, pinawalang bisa nito ang registration ng Moro Ako Party at kandidatura ni Anway Alamada. Sabi ng COMELEC, ituturing na stray votes sa mga botong makukuha nito sa halalan. Adrian, nandito tayo sa Barangay Bugawas. Ako bito ng Dato Udin Sensuat sa Maguindanao del Norte, kung saan makikita sa ating likuran yung checkpoint ng Armed Forces of the Philippines. Dalawang tangke nila yung nakadeploy na dito at usually nagpapalitan po yan sa iba't ibang mga oras para mag-inspect ng mga daraan sa bahagi ito ng Dato Udin Sensuat. Kung maalala ninyo, sa parte ito ng Dato Udin Sensuat nangyari yung pag-ambush sa isa sa mga kandidato sa Bangsamoro parliamentary elections. Pero sa kabila niya, nang sabi ng COMELEC, ay nananatiling payapa at ligtas sa kabuuan ang buong Bangsamoro. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay titiyakin nila ang kaligtasan ng lahat ng mga pupunta sa mga polling centers bukas para bumoto. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mangyayaring halalan bukas dito sa Barm Region ay huhubog mismo o huhubigin mismo ng mga botante ng Bangsamoro Region. Dahil sa COMELEC na nanggaling ang pagtitiyak ng kaligtasan sa buong Bangsamoro, umaasa ang komisyon na kahit papaano, mataas ang magiging voter turnout ng mga taga-Bangsamoro Region. Adrian.
14: Maraming salamat, Johnson Manaban.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: Coconut Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: White
1: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Sige, since nakabatong kabalita, huwag tayo pagkaanap.
6: Indian Prime Minister Narendra Modi ay pinag-usapan nila ang ugnayan ng Pilipinas at India, kasama na dyan ang topic nila sa depensa at maritime cooperation.
7: Sa pagtatanim ng mga puno, ipinakita ng mga leader ng mga bansang miyembro ng BRICS ang kanilang pagkakaisa. Sa unang araw ng summit itong Sabado, naglabas ng joint declaration ang mga bansang miyembro ng BRICS na nagpapahayag ng matinding pagkabahala sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Nanawagan din sila ng maximum restraint para maiwasan ng mga aksyong magpapalala ng sitwasyon. Isinulong ng BRICS ang dialogo at diplomasya para sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Miyembro ng BRICS ang Iran na nasa sentro ng mga tensyon. Kasapi rin ang United Arab Emirates na kaalyado ng Amerika at kasama sa mga inatake noong kasagsagan ng digmaan. Ngayong linggo, nagtipon-tipon ang mga world leader. Kasama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahit hindi miyembro ng BRICS ang Pilipinas, kasama pa rin si Marcos sa family photo bilang isang outreach country o bansa sa labas ng BRICS na kasama sa mga diskusyon. Nagsilbing pagkakataon ito ng Pangulo na magsalita tungkol sa pagpapalawig ng ugnayan ng ASEAN. May hiwalay din siyang pulong sa leader ng India. Sa pulong ina Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi, binigyang diin ng dalawang leader ang malalim at malawak na ugnayan sa pagitan ng India at Pilipinas. Kasama sa kanilang mga napag-usapan ang isyu ng depensa, maritime cooperation, kalakalan at turismo. Bago ito, nakakuha ang Pangulo ng investment pledge na may halagang $75 million mula ito sa isang kumpanya sa India na inaasahang makalilikha ng nasa 2,000 trabaho. Positibo nila ang reaksyon ng mga negosyante sa India sa pamumuhunan sa Pilipinas.
8: Yung naging negosyo nila sa Philippines or naging business nila sa Philippines, they're very happy with it. In fact, they've said that the Philippines is really the best destination for trade and for business for them.
7: Dumalo rin sa mga pulong ang Pangulo para mas mapabilis ang digital payment sa pamahalaan ng Pilipinas at pagpapabilis ng development ng Sangli Airport.
6: Then, ngayong gabi din inaasahan nalilipad ang Pangulo pabalik sa Pilipinas. Pero bago yan ay isasagawa ang traditional na kapihan kasama ang Philippine media na narito sa India para sagutin niya ang ilang mga issues sa bansa. Then.
9: Jervis, nagkaroon ba ng interaction si Pangulong Ferdinand Marcos at si Chinese President Xi Jinping? O meron bang kahit konting planong pag-uusap? At the same time, dahil sabi mo nga birthday, nagkaroon ba ng konting pagkakataon ng Pangulo na i-celebrate? Ewan ko kung paano, Jervis.
6: Then, dun sa unang tanong tungkol sa interaction ni Pangulong Marcos at ni Chinese President Xi Jinping, ay nakita natin na magkasama sila doon sa family photo kanina. Nung nagsagawa ng family photo ang mga world leaders, ay nasa isang frame lamang sila. Pero base sa ating nakita, pagkatapos niyan, ay kinamayan ni Chinese President Xi Jinping yung ilang mga leader. Pero hindi natin nakita na talagang nagkaroon ng interaction si Pangulong Marcos at si Chinese President Xi Jinping. Sabi ng DFA ay wala sa schedule ng Pangulo ang isang bilateral meeting o anumang usapan sa pagitan ng dalawang leader dahil nga kinakatawag ng Pangulo ang ASEAN. Tungkol naman sa kanyang birthday ay wala pa tayong nalalaman na scheduled commercial celebration, pero bukas sa Malacanang na pag-uwi niya ay inaasahan natin na doon isa-celebrate ang kanyang kaarawan. Zen.
9: Iyon ang sigurado. Maraming salamat, Jervis Manahan.
10: Mainit na pinag-usapan ng netizens ang opening ceremony ng UAAP Season 89 na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong Sabado dahil ito sa Super Ankaboga Bowl na pagtatanghal ni Vice Ganda. Nagmistulang tanyag na Super Bowl halftime show ang performance ni Meme Vice. Pumasok siya sa arena sakay ng isang dambuhalang mechanical golden tamaraw float. Star-studded din ang pagtatanghal ng It's Showtime host dahil nakasama niya sa entablado ang iba pang malalaking bituin tulad ni na Darren Espanto, Maki, ang hip-hop legend na si Glock 9, ang girl group na Baby Dolls at ang mga miyembro ng Bini na sina Mika at Maloy para sa isang powerhouse production. Sa kanyang press conference, inamin niyang matagal na niyang pantasya ang makapag-perform sa UAAP kickoff. Dagdag ni Vice Ganda, regalo niya ito para sa kanyang alma mater, ang Far Eastern University, na siyang host school para sa UAAP Season 89.
4: When I was told to do it, I was super, super, super, super duper excited. Fantasy ko siya. Noon pa, kahit pag may mga ano, yung mga cheer dance competition, sinasabi ko, hindi ba pwedeng may ano, may guest ano, celebrity performer, yung ganun, biglang sasama ako dun sa event. Sabi na, hindi daw, sabi ko, dream ko yung makapag-perform sa ganyan.
9: Lalaki arestado sa pagnanakaw ng milyong-milyong pisong halaga ng mamahaling relo para ipangsugal sa kasino. At pulisya at militar, pinaigting na ang pagbabantay sa seguridad sa bisperas ng BARM parliamentary elections. Sitwasyon sa election hotspots, alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya. Tumutok ngayong September 15.
1: May gusto kong ipagtapat sa'yo.
2: Ako magagalit. Ano ba kasi yung gusto mong sabihin?
3: Alam na nga ba kung sino yung dinadate mo yung Tita Pras?
4: Yung Eric ang dinadate ang tita mo ngayon.
3: Sana ma-meet mo natin, no?
0: Ang sikreto.
5: Surprise!
0: Masisiwalat na.
3: Talagang ayaw niyo tumigil, eh, no?
6: Ba't ganun niya tayo tratuhin? Ano ba tayo sa kanya?
0: Abangan, Someone Someday, 8:45 p.m. Ang ating mga lolo at lola, hindi makakalimot sa pag-aaruga, lakas ang hatid ng kanilang mga payo at paalala. Habang buhay po ang aming pasasalamat sa walang kupas niyong pagmamahal.

0: Arestado ang isang driver matapos tangayin ang halos 10 milyong pisong halaga ng luxury watches ng kanyang amo. Aminado ang suspect, ninakaw niya ang mga relo para ipangsugal sa kasino. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
1: Naparito kami upang hulihin ka sa Pasong Qualified Check. May karapatang pananginig, ano man ang sasabihin ay maaaring laban o paborso.
2: Sa lakas mismo ng kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila, nasa kote ng mga tauhan ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang lalaking ito Sabado ng hapon. Nagkasa ng hot pursuit operation laban sa suspect matapos siyang tangayin ang tatlong mamahalin o luxury watches ng kanyang employer na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Ayon sa PNP, dalawang buwan pa lang mula ng mamasukang driver ng shop ang suspect.
3: Noon nga pong September 10, nag-report po yung isang executive assistant ng isang corporation na may business na watches na nagsabing nawawalan po sila ng tatlong luxury watches at ang accordingly ay itinakbo po ito ng kanilang driver. Out of six luxury watches po na i-deliver sana, yung tatlo po doon ang naiwan. Kaya yun po yung nandun sa custody ng driver at itinakbo niya. Ito po yung Philip Patek, yung Bulgari at saka yung Rolex.
2: Paliwanag ng pulis, may kasamang babaeng empleyado ang driver para sa delivery ng luxury watches sa isang VIP client. Pagkatapos ng transaksyon, nagpababa pansamantala sa isang mall ang babaeng empleyado para bumili ng office supplies. Laking gulat ng biktima nang hindi na siya sinundo ng driver at tinangay na ang mga relo. Inabandon na rin ng driver ang sasakyan sa isang lugar sa Quezon City. Nabawi naman sa operasyon ng SIDU ang isa sa mamahaling relo pero hindi na na-recover ang dalawang iba pa.
3: Recovered po yung isang relo, yung Philip Patek, and yung dalawa nga po ay inamin ng suspect na ibenta na niya. According po sa initial investigation, may qualified theft na rin pong kaso itong suspect.
2: Inamin ng suspect na binenta

0: masigurong magiging payapa ang pagdaos ng botohan. Live mula sa bayan ng Marantao, Lanao del Sur, nagpapatrol si Rafael Posado. Rafi, gaano kahigpit ang seguridad dyan?
1: O Adrian, ano mo, sa buong araw nating pag-iikot sa ilang bayan dito sa probinsya ng Lanao del Sur ay walang pagkakataon na hindi tayo nakasalubong ng mga military vehicles at nakakita ng mga polis. Bagamat sinabi mismo ng provincial director ng Lanao del Sur PNP na wala naman silang natatanggap na impormasyon ng banta sa ngayon. Pero hindi umano ito magiging dahilan para sila maging kampante, lalo't ang Lanao del Sur ay may maraming lugar na tinuturing na area of grave concern.
2: Limang halala na ang napagdaanan ni Sathya, pang-anim ang BARM parliamentary elections bukas. Tagasagyaran Lanao del Sur siya na isa sa mga nasa ilalim ng red category o area of grave concern ng COMELEC. Nakamulatan din niya ang ilang insidente ng karahasan sa bayan noong mga nakaraang halalan. Pero ngayong BARM parliamentary elections, umaasa siyang may magbabago.
3: Magulo lang na sa mga barangay. Minsan na, di ba, yung hindi magkakasundo yung ibang party niya, yun din sila nagkakaano.
4: Eh bukas kaya, ano sa tingin ninyo?
3: Yun lang, hindi ko alam ang mangyari bukas. Nasa namin, mapayapa, walang gulo.
2: Sa Sagyaran Elementary School na pinakamalaking magsisilbing botohan sa bayan, wala nang alisa ng mga tauhan ng PNP at AFP sa pagmamando sa mga nakakandadong classroom, laman ang mga automated counting machine.
5: Posibleng may manggulo sa mga polling precincts, pero ready naman po tayo lahat. Lahat po ng preparation na ano natin, nagawa na po natin. Pati po mga ambulances in case may mga baka mahihimatayin. Naka-ready naman po lahat yan. Dahil po along the highway tayo, dito na rin po yung HPG, at the same time yung MDR-RMO po natin just in case may mga accident po na mangyari during the election.
2: Sa bayan naman ng Marantao, isa rin sa mga election hotspot, mahigpit ang checkpoint. At sa labas mismo ng isa sa mga polling place, nakapwesto ang pwersa ng pulis. Sa datos na nakalap ng ABS-CBN Research and Verification Unit, aabot sa 10 na po ang maituturing election hotspot o yellow, orange at red category sa BARM. 26 ang nasa ilalim ng red category o area of grave concern kung saan nakaranas ng election-related incident, may matinding political rivalry o dati nang nalagay sa COMELEC control at may seryosong banta ng karahasan. Ang Lanao del Sur ang may pinakamaraming bayan sa mga probinsya sa BARM na nasa ilalim ng red category, 21 mula sa 40 lugar.
6: In the last two elections, medyo magulo yung area na ito noon, no? Meron tong mga nangyayari noon, mob, yung away talaga yan, away, na nagkasuntukan, yung nakita nyo sa sagunsungan, yung naghabulan, nagpaluan, ganun. Yung shooting hindi naman ganun ka.
2: Mahigit 800 PNP personnel din ang magsisilbing Special Electoral Board sa BARM o yung mga magsisilbing kapalit na mga teacher sakaling hindi sila sumipot. Giit ng COMELEC officer sa Lanao del Sur, pantay-pantay ang pagbabantay sa lahat ng mga lugar na tinuturing election hotspot.
7: We have to treat them as equal. Lahat sila nasa red. So lahat tayo nakafocus to. Because if we focus on one municipality, baka maiwan natin yung iba. Eh, lahat yung importante. But na-identify naman natin sila per municipality.
1: Adrian, itong checkpoint na nakikita nyo sa likod ko ay maging magdamaga na yan hanggang sa matapos ang halalan. Dito nga yan sa main road sa Marantao. Samantala, yung mga inikot nating eskoltahan kanina para maging maayos yung halalan ay magpapatupad sila ng one entry and exit point para hindi na magkagulo-gulo at magkalabo-labo yung mga taong pupunta doon at aalis. At para din maging maayos ang pagboto bukas sa mga kapatid natin dito sa bar, no, pinaalalahanan sila ng mga otoridad na huwag magdala ng mga matatalim na bagay. Ganun din yung hindi paglabas ng cellphone, no, dahil nga pwede yung magamit para picturean ang kanilang balota. So ito yung mga bagay na dati naman nang isinasagawa tuwing halalan, pero muli nilang pinapaalala para nga maging smooth yung kauna-unahang BARM parliamentary elections bukas. Adrian.
0: Rafi, kung ikukumpara sa kadalasang midterm at national elections, mukha bang mababa o kaya ay mataas ang incidence of election-related violence sa BARM ngayong election period dyan?

0: So far, Adrian, ang sinasabi ng mga otoridad ay mas mababa dahil nga concentrated din no, yung security na ibinibigay ng gobyerno dito dahil nga hindi kagaya ng national elections at midterm elections, buong bansa ito eh. So yung tauhan din na kanilang itinatalaga ay nasa iba-ibang lugar, kalat-kalat at mas konti. Pero ngayong farm elections, dahil ito lang naman yung rehiyon na may halalan, mas maraming tauhan dito yung ating PNP at AFP. Kaya hindi rin nila nakikita no, na magkakaroon, at yan din ang kanilang tinitiyak. Hindi nila bibigyan ng pagkakataon no, itong mga may balak na manggulo sa halalan dahil nga sa dami na rin ng puwersang itinalaga ng gobyerno. Adrian.
1: Maraming salamat, Rafael Bosano.
2: Handa ng sumabak sa laban ang Team Philippines sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ipinakilala na rin ang dalawang atletang magdadala ng bandila ng Pilipinas sa opening ceremony. Nagpapatrol, Paige Javier.
3: Halos 500 atletang Pilipino ang lalaban para sa bayan sa 20th Asian Games at 5th Asian Para Games sa Japan. Nagsama-sama ang mga atleta at coach ng Team Philippines sa send-off ceremony nitong Webes sa Rizal Memorial Coliseum. Matapos ang ilang buwang paghahanda at sakripisyo, handa na silang harapin ang hamon sa ASIAD.
4: This time, all my teammates are very well conditioned. They're very strong and I think they're just very excited to be competing now.
5: Malaki naman yung kumpiyansa namin na lahat kami mag-medal po. At saka nakaka-proud din po kasi madami kami ngayon na mag-compete ng Asian Games.
6: We're just taking it one day at a time. Kasi nagkaroon din ng changes sa lineup.
3: Kung may mga veteranong atleta, merong ding mga first time na sasabak sa palaro.
7: Excited kasi first Asian Games namin yun ni Pons. Sabi naman namin na sa isa't isa na mag-enjoy lang tayo. Looking forward kami na marami kami may pakita ang maganda din doon.
8: Sobrang nice kami lahat. Sobrang proud kami sa sarili namin kasi sa atin ko na may MSA. Kaya sabi kita namin sa
9: congrats! Pwede pa picture.
3: Bibit-bitin na Olympic bronze medalist boxer Ira Villegas at IWF Junior World Championships gold medalist weightlifter Albert Ian De Los Santos ang bandila sa opening ceremony. Ayon kay Villegas, karangalang mapiling flag bearer ng bansa para sa darating na Asian Games.
10: We're extremely proud of Ira and I think she deserves it, being an Olympic medalist. Yung story niya will be very inspiring rin for those who will follow her.
3: Sa mensahe sa ABS-CBN News, malaking karangalan din para kay De Los Santos ang bitbitin at iwagayway ang pambansang Watawat, bagay na hindi niya inakala dahil marami pa siyang pagdadaanan bilang atleta. Proud na proud ang ina ni De Los Santos na si Diwa, dating national weightlifter at coach ngayon.
11: Happy and then isip na if buhay yung papa niya, siguro they're crying, even me may nag-cry ako kasi big honor sa atin na maging flag bearer, hawak yung flag natin and nakita na ikaw yung napili. Thank you Lord.
12: Padala sa Asian Games.
3: Nagbigay ang Philippine Sports Commission ng dagdag allowance. May dagdag ring incentive kung malampasan ang apat na ginto sa 2022 Asian Games.
13: All athletes and coaches will get an additional 6,000 pesos para sa darating na Asian Games. Pag nilagpasan nyo yung apat na medalyang ginto sa Nagoya at paglilampasan ni Para yung 10 medalyang ginto, ako na mismo ang makikiusap sa mga PSC commissioners, additional reward to the entire delegation.
3: Tiwala si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na kayang malampasan ng Team Philippines ang 2022 AJAD Gold Medal Haul.
13: Hindi ko po kayo pe-pressurein.
14: Narito ng ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 5 ng hapon, Linggo, September 13, 075. Ulitin ko, 075.
15: The time now on FMR. It's 5:45.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May

0: Itinuturing na katuparan ng dekadang negosasyon tungo sa kapayapaan at otonomiya ang BARM elections bukas. Ano-ano ba ang mga posisyong pagbobotohan ng mga taga-Bangsamoro? Alamin sa pagpapatrol ni Daniza Fernandez.
1: Matapos ang ilang dekadang pakikibaka para sa otonomiya at matapos ang apat na beses na ipinagpaliban ang BARM parliamentary elections, sa wakas, idaraos na ito sa Lunes, September 14.
2: The peace process began in 1968. And so this is the fruition of that entire process that went on from, shall we say, 68, then to the Tripoli Agreement, and then now we have BARM and we will have

0: have an elected parliament.
1: Ito pong ating pong Bangsamoro parliamentary election ay tagumpay at ikangaiyan po yung katuparan ng mga pangarap at pangako na sila ay finally pamamahalaan nila ang sarili nila.
2: Sabi ni Lanao del Sur Representative Zia Adyong, matagal nang hinihintay ng mga taga Bangsamoro ang halalang ito.
3: This is actually the fruit of a long years of negotiation and peace deal. Mm-hmm. And so finally we are here that we are finally reaping the fruit of the labors of those and of those predecessors that have really fought for the fought for equal rights for the Muslims in this country, fought for autonomy for the marginalized sector in the Philippines, which is the minority Muslim Filipinos, the Bangsamoro.
2: Pinubuo ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, Cotabato City, at mahigit 60 barangay sa 8 munisipalidad sa North Cotabato na nasa ilalim ng Special Geographic Area o SGA. 80 posisyon ang bubuo sa parlamento. 40 rito ay Regional Political Party Representatives, 32 ay District Representatives, at 8 ang Sectoral Representatives. 2 sa Sectoral Representatives ay nakalaan para sa Non-Moro Indigenous Peoples o NMIP. 2 rin sa settler communities at 3 kinatawan ng kabataan, kababaihan, ulama at traditional leader. Ang chief minister naman, pipiliin ang mga miyembro ng parlamento. Ayon sa COMELEC, 12 regional political parties ang lalahok para makakuha ng pwesto, higit 100 para sa parliamentary districts at 3-10 grupo para sa kada sektor. Nasa 2 milyong individual ang nakarehistrong botante para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Hinimok ni Garcia ang mga taga-Bangsamoro na bumoto.
1: Numan, sino man ang ating iboboto, wala pong mali, walang tama. Ang importante, nagpa-participate tayo sapagkat ang boses ng bawat isa ay mahalaga.
2: Ayon sa COMELEC, kinagabihan ng araw ng halalan, malalaman na agad ang mga mananalong kandidato dahil automated ang botohan. Magsisimulang magsilbi ang mga mananalo sa October 30 hanggang June 30, 2031 para makasabay sa national at local elections. Sabi ng COMELEC, ito ang pinakatahimik na preparasyon para sa isang halalan sa Bangsamoro at umaasa ang komisyon na tuloy-tuloy na maging mapayapa at mapagkakatiwalaan ang kauna-unahang parliamentary election. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
4: Nakapili na ang inampala ng pelikula ng magiging pambato ng Pilipinas sa 2027 Academy Awards o Oscars. Ang comedy drama na Filipiniana ang magiging official entry ng Pilipinas sa Best International Feature Film ng 2027 Oscars. Nag-world premiere na ito sa nakaraang Sundance Film Festival noong Enero at naging bahagi na rin ng Berlin International Film Festival. Isusumite rin ng Pilipinas ang 2 pang entries, ang dokumentaryong 58th para sa Documentary Feature Film category at ang Agapito sa Live Action Short Film category. Samantala, ipinagdiriwang ngayon ang bagong tagumpay ng premyadong direktor na si Lav Diaz. Iginawad sa kanya ang prestihiyosong Bryan Award para sa kanyang pelikulang Makikiraan Po sa 83rd Venice International Film Festival. Ang Makikiraan Po ay isang historical drama na tumatalakay sa kalupitan ng kolonyalismong Kastila sa Pilipinas.
5: Sana po election, yung halalan sa BARM ay maging mapayapa, ano? Dalangin nating lahat.
4: Yan ang ating hangarin dahil sabi ko nga parang lahat umaasa sa success dahil pwede siyang gawing parang paggagayahan ng ibang mga bansa na gusto rin ng kapayapaan, 'di ba?
5: So syempre para sa Bangsamoro.
4: Okay, bago matapos ang lahat, happy birthday, partner! Nagpa-pizza ito kanina. Hindi ko lang naabutan.
5: Oo nga. Ayan.
4: Padalan mo
5: salamat,
4: na lang ako ng hiwalay na box. Okay?
5: Salamat. Salamat po. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian. Ayan.
4: At 103 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAP XP.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southern Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Southern Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
8: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang natika. Southern Gold Coffee Mix.

This is your number one favorite Kavay sa Soundtrip, 100.7 FM Marta Cloban ang lupet. And of course, it's your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, checking in for the program and sent heart and vibes. Samahan ako till 3:30 in the afternoon, isang hapong puno ng mapagdamdaming kwento at kanta. Diba? Taray na mapagdamdamin. Napakalalim. But anyway, be with me mga kavayas till 3:30 because hatid ko sa inyo ngayong hapong ito ang ating mga senti songs na para bang may pinagdadaanan ka kahit wala naman na talaga. Diba?

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio update kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes. FM radio, the vibes.
0: Ang lupet.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes!
4: DTX 500!
3: Highly recommended ng mga eksperto!
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika!
6: This is FM Radio!
7: FM Radio!
6: Favorite music radio!

0: The time now on FMR. It's 8:30.
1: Problema sa final liver?
2: Mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay.
2: Mag-DTX 500.
1: Araw-araw,
2: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

ito ang ating 3-digit Lotto Swerte result kanina ng alas 5 ng hapon, Linggo, September 13, 075. Ulitin ko, 075.

0: Bad! Ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
2: Madalas na pag-ihi,
3: paglabo ng mga mata,
2: at mamamanhin ng mga paa.
3: Baka
2: may diabetes ka na,
3: mag DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
2: at the sugar,
3: sugarcane extract,
2: na may pinakamataas ng ORAC value,
3: epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
3: DTX 500.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9:16.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.

0: Nakaka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang iyong cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines.

0: iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: The time now on FMR. It's 10:44.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: Low ba dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
1: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: FM Radio, the vibes!

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

makapangyarihan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami

at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Ginagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Chapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus.

0: gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang inyo Doc Samaritan, Stephen Hines, ang inyo po makasama para talakayin na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. At para bigyan na rin po ng kasagutan ng ating alternative medicine doctor yung mga katanungan nyo patungkol po sa inyong kalusugan, mga free health tips at health information. Siyempre, makasama po natin walang iba, ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
4: Salamat, partner, at welcome po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ano? Salamat po sa patuloy niyong pag-subaybay sa ating wellness program. Ano, natatalakay siyempre sa mga prevention, ang mga natural healing modalities, home remedies, and of course, yung naturopathy. Katuwang po natin yung mga products natin sa Yes to Health na talaga namang marami na pong natulungan sa mga kababayan po natin. So patuloy po kaming pakinggan hanggang mamaya at pwede po kayo magtanong kung kayo po yung mga nais pong linawin with regards po sa ating pong mga pinag-uusapan po. Wellness and natural healing.
3: Yan ha, sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Lahat po pala ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, at iba pa po mga leading drug stores. Ganun din ha, sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Yan ha, ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga katanungan. Gusto magpakonsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Sa pagpatuloy po nating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health. At Dr. Samaritan, syempre, nangunguna po dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
0: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
9: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Celthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Celthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Celthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
12: Celthon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Celthon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Celthon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Celthon Plus Gold.
13: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
14: Hey, ma'am, ano nga ulit pangalan mo, ma'am?
15: Sonny Villanueva po.
14: Taga saan po?
15: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
14: Ma'am, user ka ba ng Celthon Plus Gold?
15: Yes po, Doc. Matagal na po.
14: Mga ilang taon na, ma'am?
15: Hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
14: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
15: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, may namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Doc.
14: Wow, so ang effect sa inyo, ma'am, ng Celthon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
15: Opo.
14: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Celthon Gold?
15: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako, at saka nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
3: Yan po, mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kaya sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin nyo po yung mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama dyan ha, Celthon Gold Herbal Capsule, Celthon Vitamin C, Celthon Plus Coffee Mix, at haplas din po kayo ng ating Celthon Plus Herbal Oil, Celthon Plus Herbal Soap. At sa mga kalalakihan po dyan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. Yan ang katuwang po natin sa ating kalusugan, pagpalakas ng ating pong resistensya, at para maiwasan yung mga iba't ibang karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa Mercury Drug, available po yan ha sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Shopee at sa Lazada, available din po yan sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line, para po sa mga may katanungan at gusto mong magpakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad saka ng gender yung inyo mga text messages. Pangalan na rin po, ano, kung hindi naman masyadong maselan, yung inyo pong mga katanungan para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. Ito, Doc, na bigyan na po natin pansin yung mga nagpadala ng katanungan. Doc, ako po si Nelson ng Siniloan. Ano po gamot sa prostate? Medyo maliit pa naman po. May insomnia din po ako, Doc.
4: Kung medyo bata pa naman, saka medyo maliit pa, no? Kailangan lang talaga medyo alagaan po sa pamamagitan ng tamang pagkain. Kasi may mga pagkain na medyo nakaka-irritate sa prostate natin. Lalo na yung mga bisyo, yung alcohol, yung sigarilyo. Yan, matindi ang impact niya sa ating mga prostate. Ganon din yung sobrang pagkain ng mga matataas yung chemicals and preservatives. Pero ang prostate kasi, kung mapiprevent naman, wala namang problema sana. Ano, ang mga binibigay natin dyan, yung mga tinatawag na hormonal balancing ng mga herbs and vitamins na pwede makatulong po sa inyo. So sa ating product, meron tayong Turbo Dietary Supplement. Mas maganda doon ka mag-start. Ano? Mag-take ka kahit one capsule a day. Tapos pwede nyo sabayan ng Celthon Gold, at least one capsule 3 times a day din. Ano? At vitamin C, one capsule 3 times a day. So yun yung i-take ninyo. Tapos kumain ka ng mga buto ng pakwan, buto ng kalabasa, o yung pumpkin seed, pwede yan. Pangsama doon sa mga maintenance na pagkain. Tapos kumain ng malunggay. Maganda yung malunggay para sa mga may prostate enlargement. Pero kung nagpa-check na kaya ito si ano,
3: wala pa
4: niyang prostate ano. Kasi minsan ang mga symptoms po ng prostate gaya ng yung pag-ihi madalas sa gabi, pabangon-bangon kayo, yung pakiramdam sa balakang parang hindi maganda, lagi ngalay. Pero minsan ay symptom din 'yon ng ilang mga condition. Tsaka ang mga prostate enlargement nag-start 'yan na mararamdaman mga 50 pataas, 'yan. So, pero kung wala ka pa naman sa edad na 'yan, baka iba naman ang dahilan. Pero 'yun pa rin yung pwede niyo gawin if in case may prostate enlargement po kayo.
3: Mm-hmm. Yan, maraming salamat daw. At yung text line, sir, 961-532-2110. Dok, may sakit po akong vertigo. Ano po kaya dapat kong inumin? An po ito, 60 years old na po.
4: Yan, vertigo, ibig sabihin, ang pakiramdam mo, umiikot yung sarili o paligid. Yan, hindi ito compare doon sa mga regular na dizziness. Eh, medyo malalim ang problema ng vertigo. Ano? Usually yan, sa tenga nang gagaling. Kasi minsan, pag may mga problema sa tenga, yun, nararamdaman yung vertigo. Minsan naman, kapag may problema sa mata, pwede maramdaman yun dyan. At may mga particular na nutrients na nakaka-apekto sa nerve na pwedeng nagtitrigger din ng vertigo attack. So, ang suggestion ko, sa mga herbal, pwede ka mag-take ng ginkgo biloba. Pwede yan, nireseta ng mga doktor yan. Yung ginkgo biloba, yung pwede rin kayo mag-take ng B-complex. Ha? Yung B-complex para sa mga nerves yan. And yung mga sustansya gaya po ng vitamin A, yan, vitamin C, very particular yan, yung vitamin C na pwede nyong i-take. Tapos, pwede kayo magpa-therapy. Yung therapy kasi na ginagawa dyan, alam ng mga licensed therapist kung ano yung mga points na kailangan nilang i-press at kailangan nilang i-manipulate para makatulong. Pero ang vertigo kasi may medyo ano yun eh, isang kondisyon na wala siya talagang direct cure. Pero yung atake niyan, eh, pwede mong ma-minimize at mahadlangan kung mamamanage ng tama. Okay? Kaya kung halimbawa, nagtitake na kayo ng mga supplements or vitamins, tapos madalas pa rin umaatake, magpa-check up kayo sa mata, sa tenga, para malaman ng doktor kung talagang saan ang gagaling. O, kasi minsan napapagkamala natin ng vertigo, yung simple dizziness. Pero tandaan niyo po ang vertigo, meaning ang pakiramdam po ninyo, umiikot yung paligid at o kaya mismo kayo yung umiikot. Kahit pumikit ka, eh, ganun pa rin yung pakiramdam. So, ibig sabihin, vertigo nga yung nararamdaman ninyo. So, yung Santon Gold, maganda yan sa mga nerves, sa circulation, sa mga senses. Maganda din sa tenga. Dahil may mga phytochemicals po siya talaga na nakatutulong doon sa mga party na yon na commonly apektado ng mga pamamaga, infection na nagkukos ng ganyan. So, yung Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, sabayan mo ng vitamin C at nung ibang mga vitamins na sinasabi ko po dito.
3: Mm, yan. Thank you, Doc. Doc, ano po ba ang gamot sa nangalay ng mga binti? 75 years old na po, Nanay Remy Cruz po ito.
4: Yung mga pangangalay po ay commonly ay dahilan sa ano, kung may diabetes or any problem sa circulation like hypertension, mga complications na yan. Kasi ang pakiramdam ng pangangalay, meaning hindi maganda yung circulation doon sa inyong mga binti, which is commonly affected kapag mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. Siyempre, lower extremities yan, yung daloy ng dugo, pag masyadong yung sa lower part ng katawan, naapektuhan kapag hindi malakas yung daloy ng dugo natin. So, ang pinakang maganda, diba, nangangalay yung binti ninyo, pwede niyong iangat, ano? Iangat ninyo ng konti, diba? Nakaupo kayo sa upuan, iaangat niyo ng konti yung binti niyo, patungan niyo ng unan yung upuan, ipatong niyo din yung binti niyo. One of the way po 'yun para ma-stabilize yung circulation. Pwede rin kayong gumamit po ng mga B-complex na vitamins, pwede rin kayong magpa-massage. May mga magagaling na therapist na lisensyado na alam nila kung paano nila i-manipulate ano, para makatulong doon sa circulation. At syempre, kung may diabetes kayo, kailangan ma-maintain na normal yung inyong sugar kasi nga complication nga minsan ng diabetes yung mga neuropathy na nagiging dahilan ng pangangalay or pamamanhid. So, minsan kasi hindi na natin ma-identify ano ba yung nararamdaman natin. Manhid ba, ngalay ba, o tinutusok-tusok ba siya? O yung nangangapal ba siya? So, yun po yung problema sa ganyan. Okay? may tinatawag na paresthesia or isang uri ng nerve problem na complication dahilan nga po sa mga binabanggit kong high blood or diabetes. So, more on ang approach niya, nutritional. Okay? Magtitake kayo ng mga multivitamins with B-complex. The vitamin C, mahalaga din. So, at the age of 70, kailangan nyo na acidic vitamin C na. No? Kaya Santon vitamin C ang maganda pong itake. Kung meron din kayong chance na makapag-take ng calcium at saka yung collagen, mas maganda kasi nagpapatibay yun ng mga nerves and yung mga daluyan ng dugo natin. And one capsule, 3 times a day ng Santon plus gold. Pero kung meron pong atake ng parang matindi, ano, doblehin nyo, gawin yung 2 capsules 3 times a day. So, yun po. Then, kung meron po kayo at nabili na nyo po yung Santon plus herbal oil, mas maganda ipahid nyo yung Santon plus herbal oil sa inyong mga binti at slightly imamassage-massage nyo po siya, ha? So, yun po yung gagawin nyo kapag may ganyan kayo. Ngayon, halimbawa, sa may dumating yung pano, medyo matindi-tindi yung pamamanhid, pwede po kayong gumamit ng warm hot foot bath. Okay? Ibabad nyo sa mainit-init tubig yung inyong paa para gumanda yung sirkulasyon. So, yun yung mga ginagawa po commonly namin sa mga clinics. Pag meron kami mga ganyang pasyente na may mga ano na complications na sa pakiramdam sa mga binti nila, nangangapal, namamanhid, or tinutusok-tusok.
3: Mm-hmm. Yan. Maraming salamat, Doc. Available po ha lahat ng mga produkto natin sa Yes to Health, sa Shopee at saka sa Lazada. Ganun din ha sa mga health shop, herbal store, Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Watson's Drug Store. Available din po yan. Ang ating text line, sir, 961-532-2110. Galing po kay Ma'am Patricia, 20 years old ng Jones Isabela. Lagi po nakikinig sa inyo. Tanong ko lang po sana kung ano po ang gamot sa irregular menstruation. 3 buwan po o mahigit pa po ako bago datnan, Doc.
4: Oo. 20 years old pa lang. Bata pa, no? Alam mo, ngayong panahon talagang minsan nga at ano pa lang, teenager pa lang. Ang dami na nararamdaman sa menstruation po nila. So, commonly yan, hormonal imbalances. Maraming dahilan bakit nagkakaroon ng hormonal imbalances ang isang babae sa reproductive hormone. Kasi nga una, sa diet, sa mga kinakain natin, maraming mga hormonal disruptor. Ibig sabihin nyo, nakaka-disrupt ng hormones natin, na mga additives sa mga pagkain, mga chemicals ng pagkain, minsan sa habit din na sa stress din. Meron ako ng pasyente na dahilan sa stress, ano, nawala yung menstruation niya ng 1 taon. Mm-hmm. Iniisip nga, una iniisip baka buntis, nagtataka naman wala namang boyfriend. So, ano yan, it's either natitrigger ng stress, hormonal imbalances, or physically baka mayroong problema sa matres. Pero at the age of 20, palagay ko naman ay kailangan mo lang talagang i-condition yung iyong katawan. Una, mag-take po kayo. Sa herbal medicine, maganda yung sambong. Bakit? Mapait. Diuretic, maganda rin sa cleansing. If you know yung aloe vera, di ba may gel yun sa loob? Ang aloe vera gel ay well-known yan na naglilinis ng matres or nagkokondisyon ng matres, lalo na kung may mga dysmenorrhea, yung mga painful menstruation na yan, yung mga matagal na hindi nagkakamen. So, ginagamit yan ng mga ancient healers at it works naman actually, nakakatulong po. So, ang gagawin niyo, yung aloe vera, kumuha ka ng at least mga 2 tablespoon ng mismong gel. Tapos, ilalagay mo sa tubig at everyday, ititake mo po siya at least twice a day. So, kung kaya niyong isustain yun within a period of 2 weeks or 15 days, maganda po siyang ituloy-tuloy. So, yung sambong naman, 1 cup, 3 times a day, mapait lang yon, pero pwede mong tiisin kasi nga yung mga mapapait, ancient ano na yan ng mga ninuno natin na ginagamit para sa mga ganyan sa menstruation. Ngayon, sa stress at saka sa hormone, pwede kang gumamit ng ating supplement, ano, yung ating Santon Plus Gold. Gumamit ka niyan, 1 capsule 3 times a day. Meron kang dysmenorrhea o walang dysmenorrhea, ituloy-tuloy mo lang. Bigyan mo lang at least 30 days to 90 days na ituloy-tuloy mo yung pag-inom para mabalanse yan, ha, yung iyong problemang ganyan. So, itake mo po yan every day at sabayan nyo na rin ng vitamin C kahit 2 capsules to 3 capsules per day. At kung nagkakape ka ng medyo mataas yung caffeine, medyo bawasan mo yung consumption mo ng kape or mag-take kayo uminom ng Santon Coffee Mix or Nature Soya Coffee kasi meron siyang ano eh, soybean extract na mayroong active na isoflavone na pwede makatulong sa hormone ng babae. Kasi pag meron kang long-term na problema sa menstruation, delayed menstruation, tapos painful menstruation, I think kailangan mo rin magpa-check up kasi minsan nakikita nila may PCOS or mayroong bukol sa ovary doon. Pero hindi ko sinasabing meron. So, pag medyo tumagal at lumalala pa ng lumalala at hindi nakokontrol, pa-check up po kayo, punta kayo sa OB ha. At huwag pang hinayangan yung pagpa-check up para maagapan kung ano talaga yung problema nyo.
3: Mm-hmm. Yan, maraming salamat Doc. Yan ha, sa mga kabayan naman po natin, naghahanap ng sabon na makatulong po sa ating skin para manatili yung moist, ano po, hindi masyadong dry yung skin po natin para hindi mabilis kumulubot at para hindi po mabilis masira yung quality ng skin natin. Gamit po tayo ha, Santo Plus Herbal Soap. Yan. May natural antibacterial properties pa yan siya, kaya makatulong para sa pagtanggal po ng mga pamamahaw ng pangatawan. Sa mga kabayan po natin, may mga body odors, yung may mga acne, mga kabataan, mga binata, dalaga na may mga tigyawat, ano po, gamitin nyo pong sabon, Santong Plus Herbal Soap. Dahil sa antibacterial properties, meron pa siyang antiviral properties, kaya makatulong din para paggaling tayo sa labas, bago tayo papasok sa ating tahanan, yan, gamitin po natin Santong Plus Herbal Soap. Sa mga kabayan naman po natin ha, na may mga panakit po ng pangatawan, mga muscle cramps, ano po, sa mga meron po mga pamumulikat o masakit yung likod dahil man yan siya sa trabaho, ano po, bugbog ang ating pangatawan, sa halip na mag-take po kayo ng mga over-the-counter ng mga painkillers, haplasan na lang po yung mga area na masakit. Haplasan nyo po ng Santo Plus Herbal Oil. May soothing effect kasi yan siya. Mga natural menthol. May natural anti-mosquito pa siya o mosquito repellent. Kaya makatulong para maiwasan po natin na kagatin, dapuan ng lamok at para maiwasan natin yung mga problema na dulot po ng lamok. So yan ha, sa mga kabayan po natin, lahat ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga drugstores, sa mga local at saka mga leading drugstores, available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Mabibili rin nyo rin po yan ha. Ganun din ang Turbo Herbal Supplements for Men para sa mga kalakihan at mapaganda ano po yung ating blood circulation para hindi lang yung pagkalalaki ang matikas, pati yung buong pangatawan po natin. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. All natural po yan siya, kaya wala mga bad side effects at mga adverse reactions. Okay Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang tips pa po ano at payo para sa mga kababayan po natin para mapanatiling malusog ang pangatawan. May mga karamdaman naman eh, para maipanumbalik po yung kanilang kalusugan Doc.
4: Mm-hmm. So mahalaga po ano, na kung mayroon kayong sakit, first is ma-identify kung anong sakit po yan. Kaya magpapa-check up po kayo sa doktor. Huwag po kayong matakot sa doktor na magpa-check up. At pag nakita nyo po yung karamdaman, kung ano talaga yan, wala pong sakit na hindi po natutulungan ng mga sustansya. Because nabubuhay tayo sa pamamagitan ng mga pagkain na sustansya ang ating kinakain. Na yan po ang pinaka-importanting dapat nyo pong malaman. Ha? Maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa amin sa gabi-gabi. Hanggang sa muli po, ako po si Doc Algie. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan.
3: Maraming salamat po Doc. Yan po mga kaibigan, nakasama po natin ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doctor Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, palagi pong antabayanan ang ating pong programa sa ganito pong himpilan at patuloy pong magbibigay ng mga health information ng ating mga alternative medicine doctor at sasagutin po yung inyong mga katanungan. I-text nyo lang po ang ating text line, sir, 961-532-2110. Hindi man natin masagot po ngayon on air, baka ma-replyan po natin via text message or basahin po natin sa mga susunod po nating programa. Yan ha, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, Programa Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health. Ganon din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
16: Welcome po sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba? Ayon sa World Health Organization, mahigit 11 million na Pilipino ang may hepatitis. Ang hepatitis ay malaking problemang pangkalusugan ng mga Pilipino. Pero dahil sa kakulangan ng kamalayan at impormasyon, marami sa ating mga kababayan na sakalang nila nalaman na sila ay may hepatitis nung lumala na ang kondisyon at bumagsak na ang kanilang kalusugan. Ang hepatitis ay pamamaga ng ating atay. Alam niyo po ba na ang atay ay ang napakahalagang organ sa ating katawan dahil isa ito sa nagpo-proseso ng mga sustansya, nagsasala ng dugo at tumutulong para labanan ang mga impeksyon sa ating katawan. Pag ang atay ay namaga o nagkaroon ng pinsala, hindi na ito nagagampanan ng maayos ang kanyang trabaho na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating katawan at pagbagsak ng ating kalusugan. Ang madalas na pag-inom ng alak, pagkain ng matataba o mamantika at paggamit ng ilang mga sintetik na gamot ay maaaring pagmulan ng karamdamang hepatitis. Ayon po sa mga scientist at mga eksperto, ang phytonutrients na catechins ay makatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang hepatitis dahil sa napakalakas na anti-inflammatory at antiviral properties nito. Ang catechins ay isa sa mga active ingredients na meron po sa Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ugaliin pong uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para maiwasan at maibsan ang hepatitis at iba pang mga pamamaga sa ating katawan.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kayo ba ay nakakaranas ng hormonal imbalances na nagdudulot sa mga kabaihan ng problema sa buwanang dalaw? Sa mga kalalakihan naman ay ang pagkakaroon po ng prostate problem. Abay uminom po ng Santon Plus Coffee Mix. May taglay na polyphenolic compounds na isa na dyan ang isoflavones na nakapagpapanormal ng balance ng hormones sa ating katawan para maiwasan ang prostate enlargement, prostate cancer, dysmenorrhea, amenorrhea at iba pang karamdaman. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C at sabayan nyo po ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang puwet sa gabi.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.

0: sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix.
2: Kape na.
1: Gamot pa.
2: Mabibili
1: sa mga butika.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili po sa Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP, at Watson, at sa mga soaking butika. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin niyo po ang Tatak Yeast to Health at Doc Samaritan dahil ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Isa pong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remily Tooy. Nawa po ang Panginoon ang magpagaling sa atin pong mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: The time now on FMR. It's 4:33.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Napakiana la!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
2: Napakiana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang paglarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla!
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagianala.

Pecha 14, Loris Gadao. Kumusta? Buat na, may klase, may trabaho. Sukon pecha 14, madaling story ka doha kasi man ini itong bulan. Bulan ito na September. Ninan Amon Music, didi Christmas song, ano, mirisi, kaya wari ka man magmata pa. Wari ka makabat. Balitaw, kumusta lang yung tanan nung tada kita mo pa yung panlawa sa pagkaya ng mga oras. Kaudgan mga transaksyon na balik na lahat Lunis. Kumbaga, damo good itong kuhan itong Lunis. Damo itong mga transaksyon itong Lunis. And last week ko nung kakahubiaw na balik na lahat Lunis. Yan Lunis na, burido na, kay damo naman tao. Pabalik ni Mudog kay Kunim na litgin na Abibar. Last week, hanaga na nahiya. Pinabalik-balik pa man ni mo, pa man ko ditarayo. Balito na, burido mga taga-Samar. Kaudgan mga regional offices kasi, anya Eastern Visayas. Eastern Visayas, anya Tacloban. Diba? So, anya aton. That's why may dakita government center. Mga regional offices, anya aton, salit itibang mga lugar. Southern Leyte, Biliran, narot mga transaksyon na kinahanglan itong regional office. Napakanigo dito. DepEd mo, adididi. Kuwa, ano tada dida, civil service, didi government center. Puro itong mga regional offices. Tikang Hamarina, DPWH, PCA, DepEd Leyte and Region, Kuwa, civil service. Damo yan na, itpidiya, dami bag-unir nga building. Ada itong marina, ha? So ada itong government center mga kasangkain, kaudgan mga regional offices, anihat diri Tacloban yung palo. Oo, damo na't nangangalapon, damo na't nang transfer nga di ano, mao pa ito kay one-stop shop. Amin in plano mga kasangkayan, an kuhan ito nida, kuhan hi former governor, ambassador Benjamin Cocoy Romales. Iya ito, kumbaga sing pamanya na nga madarunon siyang nakaisip. Tama gandiwatan. So di rin na dapat bublog para one-stop shop. Ada na lang didatanan mga regional offices. Ada pa itong DNR ngayon. Ada itong PINRO. Ada itong regional office. May EMB. So, ano pa itong mga regional offices dira? Ada itong di pa kayo may nasulod pa ngayon. At ito na in its tama ba ako? At ito gabit this WD. O di kita nakakasulod nga ito sulod na. Pero amo, dagod nga tanan dida. In fact, bisan Philippine Coast Guard, dawari pa mong kaumatiyo building. At lugod ito na unahan lugod kami ito kuan. Unahan lugod kami ito na inin na PDIA. Ano mo, pwede hira building PDIA. Magsapit hira nga ito Department of Finance. Ayaw pagharayo, pidiya hiton kuan, adat kuan. Ada hiton kaban, hiton inin salapi, hiton mga Pilipino. Kamusta lang yung katanan balitaw? Sharing ko pa man, may trabaho, may klase, may opisina, madaling istorya. Opisina, ada man laoy, para na aton mga partakers. No? Pahawayan ay. Relax, anay, relax, bakasyon. Bakasyon, anay. Kung may dako ni barakasyon. Tapos kakulop. So, iton kuan na lang din eh. Kaya man naman kang pag-take-in bar, ampun la permi. Ha? Ngan pagkapasar, igpadayon pag inampuon. Diri kaya ala ko nanginang lang. Ting pa man nakahadto basta dan ko na yan. Tikang yan ako man Yolanda. Masing ba nagod ko na ako permi? Tigam ni ko nito. Permi nagod ko na ako masing ba? Ngambot nga ni nasunan na mas nadormo pansulod ang galir singbahan. Para makarawod lang pagsukmat. Nasing ka, masing bakar. Di ka man nasing. Di ka man lagi hap nasing ba. Di ba? Okay. Para tak pangilalan, tak mga kita. Committee na, ma-eleksyon mat barangay. Baga pinanihikitan ko na. Ada si ingin lo atit singba. Di pagod ko nung baga nasulod na yun. Ada ko nung baga porta mayor.
Ha? Irebisa na mo kunot lingkuran, ada kunot Porta Mayor. Magawari ritira kunot morning. Pahingaga man na kuhan. Uy, kumusta? Sinat pa kumusta. Magdaog mapirdi ka humant eleksyon, din ang kikita na singbahan. Ayaw, kinanglan. Kinanglan. Para ba't politiko ba? Et politiko mga kasangkayan. Napirdi kaya na, ano mo mga supporter? Rayo po ba eh? Kung may panimplano. Diba? Kung may panimplano. Pero kung wala yung plano, alay, waray na, ay na ito. Pero kung may panimplano, alaga, hindi rin kaya na mula luwatira o utruhi. Kung baga may nanim, mga maroon na bayayan na itong tao. Ha? Alaga, eh, kibangin it makabilingin mo upay mag-alaga. Man nga nga lapon itong. Di ba pare? Di ba bang kundi karang singon? Ha? Balitaw, ada kay good luck, ha? Ampo na lang itong iyo hinihapag kaya na. Ha? Para ito naton mga pira daw, ano? Pira daw kaporsinto, pero taas da ko, ano rin makagpadayon, han kuan? 1,000 plus kundi rin ako nagsasayo. Hmm? Waray na makag, kay waray makagtikangan first nga bar exam. Kaya di naman pwede. Siyempre, kay kumbaga, butal na itong puwakin. Eh, at pwede, di ka na makakomplete unlead. 100% ito nila. 1,000 plus, so may mga rason ito. Sabagay, better luck next time. Next time na lang. Hindi po maning katapusan. Baga, advantage lang ipag kaya na. Kaya kumbaga, ang mga taga din niya sa Bisaya, mga kasangkayan, di na napakanto Manila, di na napakanto Hingkundiin, ha, para mag-take in bar. Kaya may doon nakita din hi. Ano di burip, mga kasangkayan. Ano? Anyway, sige. Kamusta na lang yung kataran? Untada kita mga pagpanlaw sa pagkain ng mga oras. Nga as usual, adi kita ito na itong taramdan. Iyo taramdan. Hindi ka vibes, Dani, Morbus Request, permanente ko tubla kita lasay. Monday to Friday ng atong program ha, taramdan. Kamusta na lang yung kataran? Untada kita mga pagpanlaw sa pagkain na sharing ko paman kanina. Nga buhat na, kaya may klase, may trabaho. Parahan to nagkalakat na. Paro akon, pasado las dos pala kita lumakat. Las dos imidya. Ah, okay, nanulong kita.

0: nakadamot ng himang raon. By the way, mga kasangkayan, inin nasa rin itong pag-asa, 2 to 3 days ko, no? Diri kita makaka-experience maraot nga panahon. It consumer nga ni kita nga maraot nga panahon, karong sigo may bagyo iton. Pero actually, iton, yana, iton definition it maraot nga panahon, diri na lang ibagyo, kundi pati na diri bagyo. So, kanina na pagyo, nagagrabe nga sisirak, mga kasangkaw, at least inuran na uran-uran na, no? Napaabat na, tikarani na siguro itong December. Na yung papaabat na kita itong uran-uran, di luat baga na duro. Ha? Gintatarit hila, tapos na, okoy. Pero ay, lahat baga pag-ura-uraha. Pero dito, Luzon. Yan na siguro, mahutos liwat dito ay ira, no? So, maupay ko nitong panahon, 2 to 3 days. Sa madaling istorya, waray kuan, waray inin na bagyo nga masulod hapar or Philippine Area of Responsibility or inin no kaini. Ano tawag ini? LPA. LPA. Anyway, mga kasangkayan, yan ang mahinong danon, mga kasangkayan, itong kuan, itong, yan ang adlaw, pizza 14, Lunes ng adlaw, itong Mindanao, dito Mindanao in particular, election yan na, mga kasangkayan, haluyuhan postponement, nakapira na ini ka-postpone, kundi nagsasayop, nakaupat, nakapostpone din mga kasangkayan, nga siyahan, first parliamentary election, habang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barm. Finally, yan na ining adlaw, mga kasangkayan. May nakilala ka mo kan ko, nakilala ka mo kan Kumilik ex-chair ni chairman ni niya, ni Kumilik, ni Abas, si Abas. Inin, ginsyoko sa pag, ginsyoko si itong commission election. Kaya kandidato ni ka-congressman dito, inin Barm, mga kasangkayan, inin ginsyoko siniya kay may na nagreklamo may tungod din vote buying may ka naabot ko nung tag 3 milit palit dito sana all. Ha? So inin na sering ko pa man after pirah ka postponement makasangkayan nahimugsog yapon niya ng adlaw and first siyahan ng parliamentary election dito Barm. Yan ay nigadlaw, September 14. So, ano itong election? Ano itong parliamentary election? So, amin ni mga kasangkayan, ito magdideterminar itong mga miyembro itong bangsa Moro Parliament. An legislative body han Barm. Kwan ini, na-establish ini under itong Bangsa Moro Organic Law or Republic Act number 11054. Since 19 kumpay ni, nagtikang ini mga kasangkayan, didapan 1968. So yan nala ini mahimugso. So, actually, may mga kasualti. May mga kasualti dito kay, you know, maram na mambaya kita itong Mindanao. Nasiring ko pa man inin mga armado, kaudgan dito itong mga tao. Ato, maram na mambaya kita. Magkadudla itong mga grupo dito. Ato, itong recognized by government, MNLF, ato, TMILF. Ato, itong mga unrecognized government, gobyerno. Ha? Diba? Maram naman kita. Ato, itong mauti. Ato, itong ano pa ito. Basta damo dito, itong mga outlaws, liwat mga kasangkayan, unrecognized by government. So, kumbaga mga rebuildi. Plus, adapahin mga parupamilya. May mga armas kya po nini. May tungod dito mga rido-rido. So, inin... Kaya ano nga na-postpone mga kasangkayan ng election established in Barm in 2019 initially scheduled ini and first parliamentary supposed to be election had to May 2022 supposed to be mag-i-end ang Bangsa Moro Transition Authority supposed to be mga kasangkayan. So May 22 na move ini to 2025 May gihapon then October after waray lot kada yon May 2025 naging October 13 naliwat same year so at least yan na nakuan na ini na nahimugso na. That's why first parliamentary election magkasangkayan. So under iton hilarom iton kuan, hilarom iton bangsa mo organic law magkasangkayan. Kung din gimpirmahan pa ini ni former President Rodrigo Roa Duterte, nga kung din iton kuan ini, iton iya composition ini, iton mag-election magkasangkayan, bali utsinta nga mga membro iton parliament. So ano ito niya breakdown ito cinta 40 nga party representative, 32 nga district representatives, nganhin 8 nga sectoral representative. So 40 itong pinakadaan party party representative. So may party nira. So may mga congressman, district representative. Itong sectoral representative, mga kasangkayan, na-represent ini para itong mga women, youth, traditional leaders, ulama or Islamic scholars, settler communities, ng iba pang mga sectors. So, amin ni itong gini-election na pagkaya na. So, more or less, mga 2 million voters, registered voters. Sharing itong data, itong commission election, 2,393,000 voters are registered for VARM election. So, may mga cluster ini, cluster percent, 5,212 cluster percent, and 1,100 voting centers across itong region. So, amin ni mga kasangkayan, in January, ang BTA, passed parliamentary bill for 15, a measure providing for the apportionment a parliamentary district representative dito ni Barm. So, amin ni mga kasangkayan, itong kuhan, actually may da, sering ko pa man may mga nahitabo prior itong election, but given ito, kaya, you know, bisan nga ni din niya aton, basta good may da election, may da good ni ginsa sakripisyo kinabuhi, may da good din ni casualty actually. So, way back 1996, may dito peace agreement, panahon ini ni Ramos pa. But prior kan Ramos, way back 1976, kung pamilyar ka mo ang Tripoli Agreement, ang kan former ini President Ferdinand Idralin Marcos Sr. nga kundiin na nagpabulig ini han Libya nga han Organization of Islamic Cooperation para mag-facilitate han negotiation between han Philippine government nga han IMINILEP. Kung manonomdom ka mo kan Nur Miswari. So amin ito, pag 1996, nag-adam peace agreement panahon na ito ni Fidel, former President Fidel Valdez Ramos. So, may dalawat separate ng negotiation, labot han iminele for Moro National Liberation Front, han ibalot nga grupo nga hapag kaya na amo ito itong gin kukuan liwat. Gitatalinguha nga mag-adahin na peace agreement gihapon hiton Moro Islamic National Liberation Moro Islamic Liberation Front MILF, iba ni MINILEF, iba ang MILF makasangkayan nag-adahin kuan. So inin amin ni makasangkayan nga kundi insurin ko pa man parahin, of course kumbaga iton main kuang kunin din ni para mag-adahin kahimyangan. Kahimyangan, kay maram na mambaya kita ito nga mga arms struggle dito ha Mindanao. That's why kanina sharing ko pa man, damo itong klase, itong grupo dito mga kasangkayan. May mga recognized by government, may daliwat, grupo-grupo ini mga kasangkayan. Ha? Ano to, Abu Sayap, di ba, numdum kamuhan mauti. Kan na ito nga siege mga kasangkayan. But anyway, sa rin ko pa man, bulig nila kita pagampung, hanautong tamagin malinang puson, matapos itong election, nga actually may ibang kun ako dito ang kandidato. Oo, ka kuan niya, sectoral representative. Tagadin ito, umang kundita, Mrs. Didiha Palo. Pero na-convertin into Muslim, na pa nakasawan Muslim, pamilya dito, ato na dito, kandidato niya pagkaina. Dito kami din ako. So, good luck kihapon para nga dahito rato mga kandidato. Inautunta nga magpadayon manggo itong main nga tumong hindi ni kapanuyanan mag-adahin peace na itong Mindanao. Anyway, sige. Ano may daya na mga kasangkayan? Lunis lang adlaw. Labot itong siyan nga parliamentary election. Mga kasangkayan dito Mindanao. Yan na liwat. Matikang itong impeachment. I mean, ikan na pulo. Kung di nagsasabing, ikan na pulo. Ikaunsi kasi mana. Itong impeachment trial. Pero adin nakita itong last part. Last part na kita mga kasangkayan, hindi nakita itong unexplained wealth. Kay unbribery igin drop, mga kasangkayan. Kumbaga, di rin na nira paghisgutan and kay upat ining article of impeachment, number one, ungrieved threats and alleged misuse and confidential intelligence fund and DepEd ng Office of the Vice President. Amin itong ikatulo hapag kaya na. But oray pagad final nga igda-drop nira pero siringhan nira initial and prosecution nga bagan plano nira majoritaire nga diri nala para maharalipot ini kay in first place nakuha naman nira nira karuyag nira gusto para ma-prosecute. No need naman and first siyahan nga ni amo itun nga bisan nga ni an era testigos may dapat nabibilin nga 15 ada para inalan ni Rexalang ay sering pamanira. Anyway, kumbaga magkakaadan lang duplication, nakuha naman nira ang gusto nira makuha. Ang hirit nira, ang tilaman nga ni, nga sering pamanira nga kung mahimo, ibipisara matinder. Eh puro nagdi-deny nga nambuka han nga tanan ng mga witnesses nga igin na cross-exam nira, pati ang mga hostile witness, iyan igin tutudlok. So, aray ko rin din makabaton nga iba, kundi hiya. Panano niya nga mabaton din hi, pero I doubt mga kasangkayan. Bis, pakita magpurustahay, diri ito maatinder, tinuudla. Diri ito maatinder. Problema din hi, kay kumbaga, aray kong team power dahi itong kuhan, impeachment, kay kung may dahi ito, kay ano nga diri ito, aray kong team, di ba? I suppose mga kasangkayan kay inin I suppose nga waray contempt power kay kung may contempt power ini damo na majority pati mga senador nasir na patin dirat niyo din hi pati naghihapon ni La Chica ha kay kung may dahil to contempt power na kay susupina ka once diri ka matindira na kay kukontempt ka that's why nasirin kita I suppose waray contempt power itong in an impeachment in court. Anay, adali niya sa Royal Montesa. Cyril, maupay nga aga.
1: Maupay nga aga, sir. Nga sugan man na natin mga ka-vibes nga nakikita natin Facebook Live nga nanmamati hanira mga radio. Adi natin ang lagway. Natin panahon para yan ang adlaw han Lunes ika-14 kadlaw han September 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya Leyte, padayon lagi hapon kita makakaabad, inusahay madampog nga kalangitan, nga pwede magdarahin tigdaay nga pagtarithing at paglalugdog, may tungodan sinisring nga local thunderstorm, usang nga dalawa ka oras sa numanaboy ni nga local thunderstorm, kung makita ng mga radar at pag-asa, may sure pag-asa, thunderstorm advisory. Ngang kunan niyo barangay, Bungto or siyudad, malagpatan nini nga local thunderstorm, pwede tumagkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga magkiblat, nga mananapula ito, asako binusa nga na duha ka oras. Basar naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahirin mo nga LPA o sino bagyo, asako itong ganggawas, itong Philippine Area of Responsibility, iyan na ngadlaw. Iton adala ang Easter list liwat pada yung ginodominar niya ang extreme northern Luzon. Nawaraan na yan na southwest monsoon, bangin liwat, san umag weekend, bumalik hiya yung hangin na bagat. Sa ato pa, nakakabat kita yan ng monsoon break. Waray, gale warning, aginisan, pag-asa pa rin ng anlaw, din yan to repeat. Sali, tanatan mga kabay, bisig ka nagpapakabuya ka dagatan, pinagin pangisda, taluwas kumatuhadagan pagpakabuhi, basta maging patlayaran maupay, para liwat hira makalikay, hinanapapan ng mga disgrasya, ang posibleng manamu, samtang hira at o kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kabay, bisig ka mabiyahi yan ang adlaw, pinagihadagan, taluwas gihapagbiyahi, ay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning, aginisan pag-asa, piniatropit, ngan habugos, nga sinirangan, han, Visayas. At natin real time yan ang temperatura na kita 25 sentigrado nga pwede mabuting 33 sentigrado yan ang adlaw. At natin adlaw, sinidlit kanina di pala may ha na 5.29 patutunod niyan nga kulo ala 5.42. Natin daylight time yan ang adlaw may na kita 12 ka oras ng 13 minutos. Tikang didi hapidera remulate inin Heroel Montesa ani weather presenter maupay nga kulup maupay nga agahat ng tanan nga damo nga salamat
0: kaya pura handa ni anay aga pala sige damo salamat gyapon si Heroel Montesa makasangkayan inin na han imo weather update sering ko pa man ha sering itong pag-asa nga 2 to 3 days ko no oray kita malain nga oray maraot nga panahon sering ko it maraot nga panahon kay siguro it definition itong maraot nga panahon itong pag-asa kung may bagyo la may LPA so siguro ini nga grabe nga atubang nato nga kapaso pag kay na diriging ko consider nga maraot nga panahon maraot rautan ini nga panahon balita ano una nung hubas na itong mga sapa. Pero adisin ko pa man baga napaabat na. Sige na itong baga oran-oran. Anyway, sige. Ano, sirin ko pa man may daya na. May daya na impeachment trial mga kasangkayan ha. May impeachment trial yan na. Ika na pulo kundiri ako nagsasayop. Ika na pulo ini ka kuan. Ika na pulo ini ka ininsimana. Ika na pulo kasi manang. Bibiniling ko di kay maram ka mo by boss ngadlaw Martis hataas na lot itong kuan dako na liwat itong pag uminto itong presyo itong lana sobra na liwat 4 sobra mga 5 siguro kundi nagsasayo last week yan na uutron yung bibiniling ko di inin with regards itong gimpapa suspend na itong excise tax mga kasangkayan ni Senator Bam Aquino dapat la isuspend na itong excise tax excise tax kay kumbaga kuan naman ini pero pareho ba itong kuan ba kay may itong din nga pagtaga oil deregulation actually. Pero may dahil ito, kuan, may dahil itong balaod nga, may dahil nira barometro, that's why gibibiniling nato nidi. May dahil nira barometro, mga kasangkayan, nga kung mabot na hin piraka itong kantidad na per barrel, inin kinanglan isuspend na. Kay more than na ini, sobra na. Sobra na mga kasangkayan, gipapasuspend na din yung excise tax ni gibiniling nato nidi. Kan, kuan, ini, kan, Senator Bam Aquino. Kay sering ko pa grabe itong kuan grabe na itong presyo itong lana yan na adiman excise tax itong petrolyo or itong when we say nga lang is oil diesel gasolina composed of premium regular ng iba pa. So, nanawagan o true. Madaling history, gin-reiterate din ni Senator Bam Aquino, itong gobyerno nga dayon suspendihon it panguligta itong excise tax sa produkto itong petrolyo. May tungod kay may dahin din hi agreement nga pumabot nga ni itong Dubai crude oil hin masubra 30 na kadlaw nga lumapos na hin $80 kada barilis in pwede na isuspend mga kasangkain awadi. Ito halarom itong Republic Act sa dire agreement. Kundi balaon ko din eh. Ha? Kinanglan o maksyon dayon itong gobyerno halarom itong Republic Act number 123116 na nagahataghin katugutan han presidente authority ng itong presidente nga ipaukoy na o ibanan itong excise tax sa produkto petrolyo kung na average ng price han crude oil nga maabot na sobra 80 $80 kada barilis sa kubin o sa kabulan hantong September just last week. Umabot na in 116, subordan na $116.42. 80 lang barometro mga kasangkain kada barilis ang presyohan Dubai crude oil. So, ngan sobra 30 days na ito naglabay. Salit, gimpapaksyon itong gobyerno din hi, kaya adaman in hilarom itong kuhan. Kaya at least dako ini mga kasangkain kay banana, no? Kung inin nga dahil itong per liter, actually. Wari din kung pira itong supposed to be. Makukuan, maiiban hin itong per liter. Basta may dahil ni mga kasangkayan. So, kaya mabali ito, parparin man inihan kuhan, parparin ini pagtaga ano kay ni ano ba ton gin-mention niya during han iya State of the Nation address sa atong kabaridan ng kuryente systems loss ba kasangkayan di ba ang siring niya order daya gilayon nga takna inanglan tanggalon na ini nga pagtaga ini ano kay ni ini nga pagtaga systems loss di dayto naton mga bill kabaridan itong kuryente pero until no makikita nimo ada pa ito mga kasangkayan duha ito ang papakuha actually and what nganhan na systems loss and vatan na systems loss mga gimpapakuha ito until now ada nagpapabilin pa itun no answering ang presidente Hegeler na takna although nakaintindi kita pero so far bagawari nato nakikita pagkay no do maintindihan nato kay unang tanan budget deliberation plus ada pa itong impeachment kay you know damuan nag ako o sana dida naruyag kay you know labi na pagkaya na mahal itong pastilan ginuukot kabaridan naton kuryente magalilisang may tungod labot itong kamahal ito naton konsumo may tungod itong kapapaso electric fan diri la kay usang electric fan kinahanglan naton itong kunbagahadto diri kaguntiginom hagkot nga tubig yan na kinahanglan permine kaon ito yung refrigerator di ba plus aircon pa, makalilisang mga kasangkayan. Ano. So, di kita maram. Do, siguro, di rin agad ini trabaho at gobyerno, kaya di ba nga may dahil ni mga tagsa-tagsa ng mga hinsya nga natutungdan, hira na itong dapat ini maghimhim mga pitad, or else, baga magawas ini nga to, kutublend din ni, yaw-yaw, kutublend din ni papil. Inigod nga pagtagagasolina mga kasangkayan. May dagad basihan, may da basis mga kasangkain. Kaya waray pa man, sige pa man ta bombardiya between itong na Iran nga itong kuhan, US mga kasangkain. So, kalilisang salit siring ko pa man permanente diri, ako nakaintindi. Kaya kita nga may mga trabaho, mag-asawa ka, mag-trabaho ka, may nakakabulig pati yun, nakukuri ka, how much more ito rin mga trabaho. Pastilan ginoo ko. Oras mga kasangkayan, 5:35, standby ha, mabalikan. Pahinom dumanay.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Santhorn Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhorn Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
5: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista, panindugan!
6: Idilita po ito ng mga plan po.
7: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
6: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
7: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
6: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
10: Hapon Hits!
9: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Napaki-anala.
3: Take two.
2: Napaki-anala.
3: Sige na, balita. Balik kita. Oras magasangkayan. Las 5.41. Oy, buhat na may klase o tronko. May klase, may da trabaho. Nga, nangungubida ko niya na. May da kita nalwata programa, podcast lang ni mga kasangkayan, ha? Internet. Real Talk with Dan Riquez. So, alas 9 begin alas 10, Monday ng Thursday lang kita. Good morning, Anay. Para nga dakan, Luz Kumura Tingzon. Sa Ma'am Luz, sugad man hi Ma'am Blandina idi sa Kahigos. Good morning, gihapon. Likewise, para nga dakan Doktora Esther Di Paz Abuyabor, sugad man itong ibang nga nakatuto kapag kaya na diri laha TV kundi pati ha radio. Anyway, sige. Inibang gumawas sa pagkaya na nga nasiring nga from 16 kuno para hiton conviction nga hiton acquittal, it butos ba? In 10 naman la kuno. So ano iton explanation ini? Actually, diri 10 nga from 16 and 2/3 han kuan. Amo ni nagsinisir kinanglan klarohon ini gintikangan na makasangkayan, but definitely sharing ko pa man ituntog ini adto Supreme Court kay dadalagan ini ngadto iton kampo pagkaya na ni Sara Duterte. Although idiri kumbaga nadiri ha pagkaya na iton nadiri kay diri ini paborable para ira actually. Pero kung 16 pa han kuan, may posibilidad pa. May posibilidad kung 2/3 nga taran nga mimro. Regardless kung naada ka or waray ka or what, ano ka, as long waray pa ni mo final conviction, makasangkayan,

paman, magiging unfair ito mga kasangkayan. Yan ano't magiging basis ni mo? For example, okay na lang, maybe ba ito nagmumonitoriya? Diba? Bisan ko nagtitinaguhiya, nakakamonitoriya itong TV. At least, kumbaga may dahi idea kung pagpagbutos ng ngaran. No? Ikaduha, taading aduduha, hijinggoy nga ni ko, ang kanyari po iditibib dito sa kumpresuhan, diba? So, tipo ano kayo itong mga pagkakabutos? Tipo ano kayo itong mga kasangkayan, diba? O plus si Lauren Ligarda pagkain, nawarin lang din eh. O maybe nagkukuhang gihapon, nagmumonitor gihapon, diba? So, bali, inin, kay by 23, kung dira ako nagsasayop, 23, oh, 16, yan nga 16. Tuesday, buwas, 15, 16, Wednesday. So, may da, ininkuan, may da, upat nga mga, kumbaga, resource person, mga kasangkayan, ah, din si Nate. May da, upat nga mga, magiging resource person, yeah, inobanton upat nga mga retired ko anin hira mga retired justices ini mga associate justice kumbaga pinamilin hira mga kasangkayan para waray bias para makuhaan hira itong opinion kumbaga ira mga expertise mga kasangkayan ano kay makuri kun dito pa inyo Supreme Court or else kinahanglan maapil ka di ba pero dira magadala hiran idea actually kun piragud itong kinahanglan nga ininbutos. So invited nira by Wednesday, no? Upat ini nga mga kuan, ini upat ini nga mga retired justices, mga ngaruhin advice iton conviction threshold. Kung pira gud ini, kung 2/3 gud ini, hiton 2/3 hiton 24 or 2/3 hiton presintila. Nga kumbaga hakon sering ko paman baga ideal hakon nga part iton presintila. So invited mga kasangkayan retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, mga Chief Justice. Retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, retired Associate Justice Adolfo Ascuna, ngan retired Chief Justice Hilario Davidi Jr. Hilario Davidi nakada inihan hian presiding judge sinihan kan takan kuan impeachment trial ni ano kani ni Joseph Estrada. Now aminet magigin mga resource person kun direk nagsasabi go open court ini when we say open court during itong session ini by Wednesday kay para pag irestoryaha para pag kuhan ko dito mga opinion kun pero gudit kinanglan nga butos. So after ini by 23 tong September magkakaada ang butasyon na. Magkakaada ang butasyon diri ha conviction or pag han verdict diri kundi butasyon mga kasangkayan kun piragud. Iton threshold mga kasangkayan. Na kundi insering ko pa man may iba ini. May iba ina pagkaya na dakot posibilidad mga kasangkayan kay ang pagtikang ng impeachment trial, sering ko pa, da na ito nag-pronounce si Kuan. Pagtikang, pag-start good nga, in question man niya, pero good it butos kinahanglan para itong impeachment, para itong Kuan. 2/3 itong all the members. So, wala ito nagtipa nila actually. Pero, kumbaga, since pag-start hini, da ko nang pagkaiba, nag-iba na mga kasangkayan. Kay, you know, anhay una, iba to. Diba? Iba to, waray na. Hindi nagtatago. I doubt nga maulbo pa ito. Mapakita na ito. May danagod ni experience. Kaya diidarakop na yan. Pagkuhan ng liwan ng liderato. Diba? Di maulbo na. Di na't mapakita. Ikaduha, mga kasangkayan, anduha, hijinggoy. Nganhi ko, ni Jinggoy, nganhi Marcolita, to preso, tulo. Plus si Lauren Ligarda, apag kaya na, unless nga umabutiya, okay. Igbutang talanay, nga upat hira itong kulang. Upat it kulang mga kasangkayan. Now, amoy ni, magkukuha rin mga kasangkayan nga magdi-decide hira by September 23. Magbuburuto sa itong mga judges

kung kay it gamitin nga mga resource person, kumbaga hira iton mag-identify kung piragod iton kinahanglan nga butos. So iyan na magkukonvin hira mga kasangkayan iton simple majority. Iton pagburutos mga kasangkayan, no need in two-third of all the members kung piragod iton kinahanglan nga butos. So magdi-decide yan na itong simple majority mga kasangkayan na kundin kumpira itong presintila. Amin it pagbabaguhon kay ada rules ito actually, itong Senado, itong impeachment, ada rules. Pero it pagbago itong rules mga kasangkayan, no need nga presinti itong tanan. Kinahanglan lahin simple majority, kumpira taada nga presinti. Nga pagbabaguhon ini magkasangkayan itong rules nira from 16 to 6 two-third, two-third han 24 tunga dahit ira iya na gusto nga two-third hit presente. So kun na po kun 24 itong mimro minus 4, so itong presente ito pagkaya na sigurado kita. Unless nga umulbo ikaw niyan, Lorin Ligarda, but I doubt na ininumulbo. Okay, you know, kumbaga, but kwan la, inin-igbutang tanala, nga upat it kulang out in 24. Pero itong majority itong 24, 11. Majority itong 20, 11. Diba? Now, para pagbaguhin itong rules, ha? Pagbaguhin itong rules from two-third hiton all the members nga dahiton two-third hiton presente. So, since an era rules, mga kasangkayan, two-third manhan 24, babaguhin ni Rayana. Amo nini, magbuburutos sira, pinaagi itong simple majority nga babaguhon ni rat rules mga kasangkayan from 2/3 han 24 to 2/3 hiton presente, pinaagi ni nga simple majority. That's why di da gumawas ang napulo. Kaya ano nga napulo nga supposed to be itong majority itong 20 kay minus 4 naman ang 24. It majority itong 20 is 11, di ba? Di rin

senior judges. Ngayon, pagbutos parang conviction, 2/3 hit present nila. Kung waray ka nida, diri ka counted. Diri upo dito ni mo, ihap, diri ka considered. Takay, sharing ko pamandaan kulang. Kulang na hirama kasangkayan. Anak ko niya, 20 la. Hirangatanan. So, kay kinahanglan maklaro ini. But you know, mga kasangkayan, sigurado kita kay dan nati pa itong minority actually. Kay balitaw sa ringko puman. Ini nga sitwasyon na pagkaya na maabot it punto nga itong basihan din hi para hin conviction or acquittal dire may tungodhan merit kundi based itong imo political appellation. Oh, kay line of questioning lang adaan ito nga mga pro Sara o pro Duterte. Makukita mo na nga bias nga diri supposed to be kay judge ka diri ka dapat maging bias. Klaro. Ha, klaro mga kasangkaan nga ba pro ka. So, once nga for example he Aimee Marcos or ikaw niyan na Rubin Padilla, don't tell me nga mabutos ka pa rin conviction, di ba? Ang madaling istorya, diri ka dito magkitahan meritan kaso or han trial kundi di na kahiton imo appellation, di ba? Salit yan, nakikita natin mga kasangkayan nga inin, kumbaga, sigurado kita nga diri ini, kumbaga, babasin hit majority nga itong minority. Pero you know, may mga consider gihapon natin nila in fairness, pipira nga mga judges nga, mga kuhan, mga neutral lahira, mga neutral nakikita. Although, may da, pipira nila nga bias, but diri halatado, diri obvious para itong ipapakita din pipira nga minority mga kasangkayan. Ya, klaro man ito, di ba? So, kung 2/3 mga kasangkayan, hiton present la, 20, kung di nagsasayop, adal ito mga 14, makukuha, kumbaga 14 la. Mga kasangkayan, 13 or 14, 2/3 itong present, but totally not 16, di rin magiging 16. That's why amon iti kinababara kapag kayo na. Pero actually, amon ini, it may tatabo. Dadadunin nga ito hakuhan. Dadadunin nga ito. Igdadalagan nila nga ito Korte Suprema. Igdadalagan nila mga kasangkayan nga ito Korte Suprema. May hiyan lot ini. Kaya of course, mahulat na lot kita. Kaya maramang mabaya itong Supreme Court hindi ni. Nga inindir, ini kay pag-file ni mo pagkaya na may diretso resolution pagkabuas diri butonin in siyam-siyam bangin panganin mabutam pa itong kuhan. Kaya ko, you know, bisan kon may da convicted na iya didiha kuan convicted na iya didiha ano kay niha kundi nagsasayo pa impeachment court once nga diri pa mariresolve hindi pa mariresolve kay dadalagan man nga to siguro diri pa ya consider nga diri pwede ko mandidato kundi diri ako nagsasayo kaya mo man ito na atong baga na aran din hi kay itong finality ni ato man Supreme Court permanente di ba bisan pa yan convicted kinasiman once convicted ka di ka na pwede pagkandidato di makukuhaan ka ito ni mo kuan as vice president so kunig dalagan nga to Supreme Court question on ito naging patakaran han pagbubutos mga kasangkayan. So, diri pa daw ini consider as final unless nga waray pa pronouncement, waray pa judgment itong Supreme Court. So, magpapabilin nga hangir pa hiya. Takay na si Ringko, nga diri itong Supreme Court, pag file ni mo pagkaya na buhas may dadiri na abot siyam-siyam. So, kung butom pa in itong 2028, takay, makakandidato lagi hapon ini. Ha? Di ba? So, magiging useless mga kasangkayan. I hope nga makakuha nini kay you know mastering kay ano man it, you know expertise diri matatawaran liwat kay bisan unanhon bisan kun mga retired na ito hira wari pa man siguro gin bag-o ito naton konstitusyon di ba ah man lagi hapon madaling istorya amo lagi hapon magiging basihan nira actually kumbaga idea lang ging kukuha kumbaga it legalidad it ging kukuha nira ini kumbaga amo mga resource person ni nira. Kaya it nagkakagawa sa pagkaya na amoy doon, amoy ni trasong kung kaya ano. Kaya siya rin ko pa man, ako na nabago, tikang hadto nga daya na. Tagay, kundi pa umuli piya nga ni Alan, di pira na't may iban, walo, o unom. Madadaroda mo, magtitikag guruguti mga kasangkayan nito magiging threshold para itong conviction. Di ba? So, amoy nito naging kakabara kahapag kaya na mga kasangkayan itong kampo ni BP Sara. Nga, siya rin ko pa man, iton ko ani ni igdadalagan ko din nira nga to Supreme Court. So yan na mga kasangkayan iton amlak iton iga sa salang nira.
may da iko-confirm hiton amlak kon how true may inflows ng mga outflows ng perya.

kapira ka bilyon na pesos mga kasangkain. But kung ano ni, bang 6.7 billion pesos na da. Itong bank account ni INNB Pizarra, nga nito ni Mr. He Manscarpio. Itong amlak kapag kaya na itong isasalang. Adi na ha, ano kaya ni, unexplained wealth nga pantag itong impeachment trial. Oras na siring kutub kala din he. By the way, otrong ko. Upde ako niyon yan ha. May program ako, podcast program. May kita online la. Bil nga la itong kuan ha, Facebook. Bil nga la itong Real Talk with Dan Riquez. Tub-tubwas nga law. Amo gihapon nga oras nga ni stasyon na taramdan. Number

0: Jam Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon

na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: The time now on FMR. It's 6:15.
1: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-appeal. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Napakiana la.
4: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis an naaagrabyado.
3: Napakiana la.
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan han mga mulupyo.
3: Napakiana la.
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot in igkasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
3: Napakiana la.
4: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit.

0: DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Lobat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad! Kung paboritong alternative hits ang maririnig, swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits! Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio kabay.
3: This is FM Radio. FM

0: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makakatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down.

0: The time now on FMR. It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS! Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugat na lahan kompleto nga ngaran kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Joe's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Sampon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Mga kasangkayan, bantayi itong libreng at check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tubtob alas 4.30 han kulok. An Ira Clinic na imumuta ang Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha di Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan hin atensyon an aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up ngan maging mas alerto ha kabutangan iton imo panlawas. Pagdagmit kay in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Ranch.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

FM Radio Favorite Music Radio.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ah!